0: To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin ana fargabar mutane da dama sun mutu a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya sakamakon bude wuta da yan bindiga suka yi akan masu aikin hakar zinari kuma rahotanni sun ce baya ga mahaka zinarin cikin waɗanda suka mutu har da jami'an tsaro. Ga dai rahoton da Faruku Muhammad Yabo ya aika mana.
1: Yanzu haka dai babu wani abu da za a iya kwatanta halin da mutanen yankin na Bindim da kuma sauran masu hakar zinari suke ciki illa tagumi. Wannan matashi na cikin rami ne a lokacin da ƴan ta'addan suka kawo hari.
2: Mai gida kuna ma kiyasi na wurin sai dai kwatanta ma kawai. Shin da an kace ma wuri daba ce ta zinari.
3: Kamar misalin ku ta ku daba kamar kowa ya fita?
2: Sai dai wanda Allah ya mama hita. Dan kawo ko mu abu kan mu kusan mutum huɗu ba a gani ba. Dan ku waɗanda muka aiki wuri guda da su rami guda. Wala cikin su ba wanda ya hita. Wala ko ni baccin da min tsaya cikin rami gilalin sai dai Allah ya sauke.
3: Wato ma'ana cikin rami kalabe.
2: Sai misalin ƙarfi 12 na dare ne hito dajin nan.
1: Shi ma dai wannan malami yace hakika sun ga tashin hankali ba karami ba.
4: Wallahi mai gida nake ga maka tashin hankali wanga duk wanda zai ce ma ga iya wanda ya gani zai da kwatanta ma ni amma dai agun ya baci abun babu dai. Wallahi malami nake ga ma daga cikin mutanen wanda mu dai ga wanda ne ne. Cikin wanda aka kace cikin dajin nan mai kyakkyasa ma sai da kyakkyasa amma ga za ta kai 400 zuwa 500 wanda aka kashi.
1: Wani daga cikin masu sana'ar sayan zinari a yankin da ya buƙaci a boye suna da kuma muryarsa yace suna zaune ne tun da safe kokarin kumallo ba su yi ba kwatsam sai ga harbi ta ko ina yace daba-daba ne a wurin wata dabar sun kai 20 ko sama da haka amma bai wuce ka ji dawowar mutum uku ko biyu ba a kowace daba yace su kansu tasu daba bai wuce mutum biyar ba da suka tsira da ransu har zuwa lokacin hada wannan rahoton dai babu takamaiman adadi na yawan masu hakar zinarin da suka mutu kuma na yi iyakacin kokarin ji daga bangaren hukuma ko kuma jami'an tsaro amma hakan bata samu ba sai dai Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodo dake jihar Sokoto yace akwai dalilin da yasa aka sari shiru kake ji ko hakan ta faru a arewacin Najeriya
5: bambanci guda shine shugabanci bambanci na biyu shine ilimi bambanci na uku shine yan jarida shugabanci a arewacin Najeriya ya samu rauni kware da gaske sai ya zan kowa kake kai magana za a sa yaro ya ci mutuncin ka don haka dole ka kama kanka a kudancin Najeriya duk da mummunan bambanci dake akwai na siyasa tsakanin Obasanjo da Bola Tinubu har da ya hau shugabanci baka je na mu ganka lamai ba ko yara ne zuwa ga Bola Tinubu na biyu ilimi idan ka duba a kudancin Najeriya da yawa kana gani suna iya karatu da rubutu suna cikin uwa duniya daban-daban kuma suna taraci in sun ga abinda ya zamanta da amfani al'ummar su ba na uku kafofin watsa labaru waɗanda ka kai labari kasashen duniya kuma suna haɗe da kasashen duniya kuma kudancin Najeriya su adda su gidajen talabijin kana gani to kuma arewacin Najeriya hankalin mu bai zo ga cewa lokaci yanzu da ya canza ba cewa aikin jarida yana da muhimmanci game da sanin me kuke ciki da kuma neman duniya ta san abin da kuke ta kama mu
1: kisan masu hakar zinarin dai ya zo ne rana daya da kisan jami'an tsaro 12 a nan kauyen na Bindim kuma mahakar zinarin na dauki ne da dimbin mutane Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafai Hausa
0: lokaci yayi da zamu saurare shirin mu na gaba
6: rayuwata
7: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako
6: rayuwata
7: musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar malamai ta duniya da aka gudanar ranar 5 ga watan Oktoba nan mun kuma dubi ci gaban da aka samu a fannin koyarwa Halimatu Sadiya Umar malamar makaranta ce a Najeriya
8: gaskiya a fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba da wayewa saboda method of teaching tools da ake using a wurin koyar da dalibai
7: to dama ta koma gare ku Masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko, Fara ki gabatar da kanki.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake Kaduna, Nigeria, Radio France International. A gaskiya an samu ci gaba fiye da inda ba a tsammani. Malamai an daga darajar su, kuma gaskiya da iya secondary school in ka gama za a baka teacher, to yanzu ko sai kai ilimi mai zurfi za a baka koyarwa ga malamai. Kuma mun gode wa Allah da gwamnati ta farga tana taimaka duk wani tushen arziki da wani daukaka da wani sarakuna daga malami ne. Akwai kalu bale amma kai hakuri zai zame maka mai sauki da nasara.
9: Assalamu alaikum firin rayuwa ta da farko. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Borin Niger. Rana ta wadda ta da matukan muhimmanci ga duk wani malami mai bada karatu, amma sai dai malami an yi waci da shi saboda babu wata kulawa gare shi. In ka zo ka ga malamin makaranta malam sai ka tausaya mishi, al'amura ga sunan dai wanda ga haruwa, babu albashi mai kyau, babu hurin kwana mai kyau. Malami shi dai sai ya taimaka saboda Allah, saboda a ci gaba, amma ya kamata rayuwar malamin makaranta a kula da shi.
10: Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar Faskarin jihar Katsina. Ni ina ganin cewar idan da za a kula da darajar malantaka da matakin da malamai suke, ya wuce haka. Duba da yadda malamai yanzu za su gama koyar da ƴaƴanmu karatu, su shekaru 30 da wani abu suna bauta ma ƴaƴanmu, amma fansho da gratuitin malamai ya zama abin tur da Allah gwadare. Don haka muna jan hankalin gwamnatoci da su ƙara daga darajar malamai. Malamai ba abin yadawa ba ne.
11: Assalamu alaikum filin rayuwata. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba, jihar Niger. To hakikanin gaskiya mu dai a yankin mu rana ce ta bakin ciki da bacin rai, bisa ga anafin dakatar da makarantar primary din ƴaƴanmu kusan shekaru 5 kenan zuwa 6 aka dakatar da wannan makarantar gaba dayanta. Har tarifin kwanan ma yanzu babu. Mu gaskiya muna bakin ciki da bacin rai, da fatan Ubangiji Allah ya sa wannan sako ya kai ga kunnuwa inda alhaki haka ya rataye akan su.
7: A cikin maudu'i na gaba mun dubi yadda a wannan zamani matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI don neman shawarwari akan soyayya da zamantakewa saboda tsoron rashin amana da wasu ke da shi. Hawwau Abbas Lalai matashi ya ce mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
12: Shi in ka faɗa mai siri zaka iya cewa deleting memory, amma mutum fa an ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba. Wani ma zai yi using wannan abin yayi against din, ko kuma dai wani abu matsala ta samu ka faɗa mai ba zai rarrashe ka yadda kake so.
7: Shin ya kuke ganin wannan batu?
13: Assalamu alaikum warahmatullahi. Radio France International mai magana Salma Farisa Idris daga nan Najeriya a jihar Kebbi a cikin garin birnin Kebbi. Ikon Allah aka ce na kwance ya fadi. Ina mamakin ƴan uwanmu matasa musamman mata da muka maida AI da GP chat abokanan shawara, abokanan mu'amala. Yau wai sai a ce mace da ke da hankali da basira da ilimi da hikima, wacce ke ba da tarbiyya da ake neman ilimi daga gare ki, a ce wai ke maida rayuwarki ga GP chat da AI. Ni abin da na dauka idan har zan iya neman dutse ya ban shawara, zan iya neman AI da GP chat in ce su ban shawara akan mu'amalanta da zan yi da zamantakewa da abokin rayuwa. Yau idan muka diba iyayenmu da kakanninmu nasarar da suka ci a rayuwa, ba su nemi G feature da AI suka ce su ba su shawara domin su samu ingantacciyar rayuwa har a samar da mu mu ji daɗi ba. Ya kamata ƴan uwa mata mu yadda hankalinmu a jikinmu, mu daina ɗaukar waɗannan abubuwa waɗanda waɗansu ne can suna controlling ɗinmu, waɗanda ba yankinmu ɗaya ba, ƙasarmu ɗaya ba, ba al'adarmu ɗaya ba, hasali ma ba addininmu ɗaya ba. Wai mu ce su za su ba mu shawara?
14: Mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Zamani ne ya zo da shi, sannan kuma kowane abu da zai zo idan aka duba za a ga akwai alkhairinsa kuma akwai sharrinsa. To ɗaya daga cikin alkhairan nasa shi ne za ka iya bincika kai tambayoyi dangane da abubuwan da baka sani ba, kuma ya ƙara maka ilimi. So wannan abu ne mai kyau. So ta ɗayan fannin kuma ta ɓangaren da ba daidai ba, ya rage wurinka ne ka yi abin da ya dace da shi domin ka rabauta.
7: Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan taron da wata ƙungiya mai zaman kanta Abuja ta shirya don tallafawa matasa masu basirar ƙirƙirar abubuwa da za su amfani ƙasa da al'ummarta. Ga dai ta bakin Malama Umu Kulsum Baba, matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya domin sayarwa.
15: Kuka, kubewa, daddawa su ne nake sarrafa su. Saboda mostly yanzu in zaka kula yanda ake samun su zaka kalla da dan rashin tsafta a cikin yanda ake yin su. So sai muka zo muke gyara shi ya zamana akwai ci tsafta sosai kuma a maimakon ka saya sai ka koma ka je kai aiki ka tankade ka yi waye dun mun gama wannan already kawai in dai ka saya sai dai ka je kai amfani da shi
7: menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji
16: sunana Aisha maman Ummati daga nan Abuja batun dai kere-kere ai sai Nigeria duk abin da kake so in ka zo Nigeria za ka same shi amma matsalan mu ba tallafi wallahi tallafi shine babban matsalan mu ta ina China suka ci gaba ba duk da kere-keren bane za ka ga yaro dan kankani wani ma dan shekara 4 an fara koya mishi kera wallahi mu Nigeria kawai rashin tallafi ne saboda haka gwamnati da ta shigo ciki da manya-manyan masu kudin wannan mutum dai zai iya daukar nauyin mutum 10 ma a cikin masu kudin wannan amma ina taimako yanzu yayi karanci in ka daga wani Allah sai ya daga ka da Allah a dinga dubawa Allah dai ya taimake mu amma gaskiya duk wani abu da kake so inde fannin kirkira ne da kere-kere wallahi yana Nigeria ko me kake tunani yana Nigeria wani ma yana kauye can gungurumin kauye wallahi ya iya abubuwa da yawa amma da yake ba tallafi ba taimako sai kaga haka nan ilimin ki zai kare a wannan kauye ko a wannan daji
17: mai magana maman Khalifa Kaduna Nigeria akwai yara masu fasaha mata da maza akwai su sosai wanda suna buƙatar taimakon gwamnati fasahan kera mota fasahan mashin fasaha dai kala-kala mata da maza haka zaki ga Allah ya musu wannan fasaha yara ne wanda ba su da wanda zai taimaka musu iyayensu ba ƙarfi gare su ba Allah dai ya ba su wannan fasahan ne yana da kyau gwamnati ta shigo cikin su ta tallafa musu ta ƙara daga wannan abubuwa nasu da suke yi
18: sunana Baban Aminu SMC Kwatas Kaduna Nigeria kware Allah ya yi wa matasan Najeriya mazan su da matan su baiwa ta kirkire-kirkire da sarrafa abubuwa na ban mamaki don ko dinki ka gane a Najeriya sai ka jinjina ka sake jinjinawa sai dai matsalar kan ba su da matallafi don ka duba duk yawancin su waɗanda suke yin wannan abin ƴaƴan talakawa ne kiran mu ga gwamnati ta dubi Allah duk wani shugaba na Najeriya wajibi ne su rika dubawa lungo da saƙo suna dubowa matukar abin da bai fi ƙarfin su ba bai gagare su ba su rika tallafa ma yaran nan musamman in yaro ya iya kera mota akai shi kamfanin da ake kirga akwai kamfanin da ake kawo abubuwa ana ƙara sa su a Najeriya akai su wurin su ƙara su koya su ba su aiki a wurin in mata kama a tura yaro waje ne ai akwai hanyar da za a tura yaro ya je ya ƙaro fasaha
19: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Radio France International barkanku da warhaka Jiya Zainab barka da kokari da farko sunana Ramatu daga Lagos to a halin gaskiya a kasan nan tamu ta Najeriya akwai masu fasaha sosai kimiya suna kira abubuwa jirgin sama ne mota ne da dai sauransu kuma su ma matan alhamdulillah su ma suna da gurgurdan nasu to amma bakin cikin guda ɗaya shine ba tallafawa yau da a ce ana tallafa musu da yanzu an wuce haka to kiran mu a gwamnati shine gwamnati ta rinka taimaka ma duk waɗanda suke da wannan kokarin za a wuce inda ake yanzu
20: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-88-99
7: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya.
21: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku na saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi bayan shekaru 21 tare da saka kwallaye 126 da kuma kafa tarihin da shafe shi babban aiki ne Lionel Messi ya taka rawarsa ta ƙarshe a fagen kwallon ƙasa da ƙasa inda bayan ya jagoranci Argentina zuwa ga nasara a fafatawa da Jamhuriyar Benin ya bar fagen kwallon kafa na ƙasa da ƙasa a matsayin zakaran kofin duniya tare da barin gurbin da ba lalle a sake samun wanda zai cike shi ba yaya za ku tuna da zamanin Messi me za ku ce game da ittifakin cewa ba shi da tsara a tarihin kwallon kafa ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da sakon Yahaya Shehu Guga. A Argentina, tarihin Messi ba za a auna shi da yawan kwallaye kawai ba. Shekaru 21 yana wakiltar Argentina, ya lashe manyan kofuna, ya karya tarihi da dama, kuma ya bar wa duniya darussan kwarewa, juriya da jajircewa. Game da cewa ba shi da na biyu, wannan cece kuce ne da zai ci gaba da kasancewa tsakanin masu sha'awar kwallon kafa. Wasu za su ce Messi, wasu kuma za su kawo sunayen Pele, Maradona ko Cristiano Ronaldo. Amma abu ɗaya da ba za a iya mantawa ba, zamanin Messi ya kasance wani babi na musamman a tarihin kwallon kafa. Usman EFCC Al-Hassan daga karamar hukumar Hong, jihar Adamawa tarayyar Najeriya, da Jibrila Aliyu Aizo da Ibrahim Yahoo da EFCC ɗan Kilba Hong. Ba shakka Messi ya kafa tarihin da duniya ba za ta mance da shi ba. Shekaru 21 da ya yi yana bugawa ƙasarsa Argentina wasa, wanda ya lashe kofi da dama a duniya. Saboda haka, muna ta Messi murnan yin ritaya daga bugawa Argentina wasa, muna jinjina masa duk da cewa har yanzu zai ci gaba da bugawa tim ɗinsa wasa. Gaskiya, Messi ya kafa tarihi a duniya. Sai sakon Nura Kwanso ya ce, Messi sarkin ƴan ƙwallon duniya, sarki mai alkyabba, ka taɓa ganin ɗan ƙwallon da aka saka wa alkyabba? Gashi doktor na masu buga ƙwallon kafa, da wahala a samu wanda zai iya shafe tarihinsa a fagen ƙwallon kafa. Masararo kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International RFI cikin shirin rayoyin kuma saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kazalika za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar ƙari 234-6636-6641. Idan mun koma ɓangaren sakonninku kuwa, ga sakon Ahmad Muhammad Mai Silva bakin kasuwan Dukku. Hakika Lionel Messi ya taka muhimmiyar rawa a fagen ƙwallon kafa, kama daga ƙasarsa ta haihuwa da club side, tabbas ya taka rawar a zo a gani. Kafin a ce Argentina ta maye gurbinsa, lalle za a ɗauki lokaci. Sani Muhammad, idan an dace kana dab da akwatin rediyonka a halin yanzu, ga sakonka nan da kake cewa mu dai muna masa fatan alkhairi. Sai kuma sakon Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa. Hakika Lionel Messi ya ba da gudumawa sosai a harkan ƙwallon kafa, wanda duniya za ta dinga tunawa da shi. Ya bar abin koyi da matasanmu kan yi koyi da shi a yanzu. Sai sakon Sabo Sani BMW, wannan haka ne, Messi bai da tsara a fagen ƙwallon kafa. Muhammad Sangir Musa kuwa cewa a duniyar ƙwallo ai babu kamar Messi. Yahaya Malam S. Milonia, kai ma ga sakonka ne inda kake cewa ku ce mana sarki Messi. Sai wani sakon haɗin gwiwa daga Anas Rabilo Muhammad, jihar Katsina a tarayyar Najeriya, tare da Shamsu Foti Ɗandume da Marwan Dadi, dangane da ritayar da Messi ya yi wa ƙasarsa Argentina cikin shekaru 21, ya ajiye tarihi da ba a Argentina kawai ba, duniya ma ba za ta taɓa mantawa da shi ba. To bari mu ƙarƙare da wannan sako daga Muhammad Baffa. Za mu tuna da Messi a matsayin yaron FIFA. Masu sauraro, abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan yammaci, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu kan madadin ɗaukacin abokan aiki na, musamman injiniyanmu Neo Ibrahim Tukur Kefi, da ya haɗa mana wannan shirya kan na'ura, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
0: Yanzu kuma za mu ɗan saurari wannan sauti.

0: To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin ana fargabar mutane da dama sun mutu a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya sakamakon bude wuta da yan bindiga suka yi akan masu aikin hakar zinari kuma rahotanni sun ce baya ga mahaka zinarin cikin waɗanda suka mutu har da jami'an tsaro. Ga dai rahoton da Faruku Muhammad Yabo ya aika mana.
1: Yanzu haka dai babu wani abu da za a iya kwatanta halin da mutanen yankin na Bindim da kuma sauran masu hakar zinari suke ciki illa tagumi. Wannan matashi na cikin rami ne a lokacin da ƴan ta'addan suka kawo hari.
2: Mai gida kuna ma kiyasi na murin sai dai kwatanta ma kawai. Cikin da anka ce ma wuri daba ce ta zinari.
3: Kamar misalin kuta ku daba kaman kowa ya fita?
2: Sai dai wanda Allah ya mama hita. Dan kawo ko mu abu kan mu kusan mutum hudu ba a gani ba. Dan ko wanda muka aiki wuri guda da su rami guda. Wala cikin su ba wanda hita. Wala ko ni baccin da ni tsaya cikin rami bilahi sai dai Allah ya sauke.
3: Wato ma'ana cikin rami kalabe.
2: Kamar misalin ƙarfe 12 na dare ne hito dajin nan.
1: Shi ma dai wannan malami yace hakika sun ga tashin hankali ba karami ba.
4: Wallahi mai gida nake ga maka tashin hankali wanga duk wanda zai ce ma ga iya wanda ya gani zai da kwatanta ma ni amma dai agun ya kwace abun babu dai. Wallahi malami nake ga ma daga cikin mutanen wanda mu dai ga wanda ne ne. Cikin wanda aka kace cikin dajin nan mai kyasta ma sai kyasta ma amma ga za ta kai 400 zuwa 500 wanda aka kashi.
1: Wani daga cikin masu sana'ar sayan zinari a yankin da ya buƙaci a boye suna da kuma muryarsa yace suna zaune ne tun da safe ko karin kumallo ba su yi ba kwatsamsai ga harbi ta ko ina yace daba-daba ne a wurin wata dabar sun kai 20 ko sama da haka amma bai wuce ka ji dawowar mutum uku ko biyu ba a kowace daba yace su kansu tasu daba bai wuce mutum biyar ba da suka tsira da ransu. Har zuwa lokacin hada wannan rahoton dai babu takamaiman adadi na yawan masu hakar zinarin da suka mutu kuma na yi iyakacin kokarin ji daga bangaren hukuma ko kuma jami'an tsaro amma hakan bata samu ba. Sai dai Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodo da ke jihar Sokoto yace akwai dalilin da yasa akasari shiru kake ji ko hakan ta faru a arewacin Najeriya.
5: Bambanci guda shine shugabanci, bambanci na biyu shine ilimi, bambanci na uku shine yan jarida. Shugabanci a arewacin Najeriya ya samu rauni kware da gaske sai ya zan kowa kake kai magana za a sa yaro ya ci mutuncin ka don haka dole ka kama kanka. A kudancin Najeriya duk da mummunan bambanci dake akwai na siyasa tsakanin Obasanjo da Bola Tinubu har da ya hau shugabanci baka je na mu ganka lamai ba ko yara ne zuwa ga Bola Tinubu. Na biyu ilimi, idan ka duba a kudancin Najeriya da yawa kana gani suna iya karatu da rubutu suna cikin uwa duniya daban-daban kuma suna taraci in sun ga abinda ya zamanta bai amfani al'ummarsu ba. Na uku kafofin watsa labaru waɗanda ka kai labari ƙasashen duniya kuma suna haɗe da ƙasashen duniya kuma kudancin Najeriya su addasuwa gidajen talabijin kana gani. To kuma arewacin Najeriya hankalinmu bai zo ga cewa lokaci yanzu da ya canza ba cewa aikin jarida yana da muhimmanci game da sanin me kuke ciki da kuma neman duniya ta san abin da kuke takama mu.
1: Kisan masu hakar zinarin dai ya zo ne rana ɗaya da kisan jami'an tsaro 12 a nan ƙauyen na Bindim kuma mahakar zinarin na ɗauki ne da dimbin mutane. Faruku Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
0: Lokaci yayi da zamu saurare shirinmu na gaba.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Mu soma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar malamai ta duniya da aka gudanar ranar 5 ga watan Oktoban nan. Mun kuma dubi ci gaban da aka samu a fannin koyarwa. Halimatu Sadiya Umar, malamar makaranta ce a Najeriya.
8: Gaskiya a fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba da wayewa saboda method of teaching tools da ake using a wurin koyar da dalibai.
7: To dama ta koma gare ku. ما Masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko Fara ki gabatar da kanki.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake Kaduna, Nigeria, Radio France International. A gaskiya an samu ci gaba fiye da inda ba a tsammani. Malamai an daga darajar su, kuma gaskiya da iya secondary school in ka gama za a baka teacher, to yanzu ko sai kai ilimi mai zurfi za a baka koyarwa ga malamai. Kuma mun gode wa Allah da gwamnati ta farga tana taimaka duk wani tushen arziki da wani daukaka da wani sarakuna daga malami ne. Akwai kalu bale amma kai hakuri zai zame maka mai sauki da nasara.
9: Assalamu alaikum firin rayuwa ta da farko. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. Rana ta wadda ta da matukan muhimmanci ga duk wani malami mai bada karatu, amma sai dai malami an yi waci da shi saboda babu wata kulawa gare shi. In ka zo ka ga malamin makaranta, malam sai ka tausaya mishi al'amura ga sunan dai wanda ga faruwa. Babu albashi mai kyau, babu hurin kwana mai kyau. Malami shi dai sai ya taimaka saboda Allah, saboda a ci gaba, amma ya kamata rayuwar malamin makaranta a kula da shi.
10: Sunana Bashir Mamman Dan Inna Kadisau, karamar hukumar Faskarin Jihar Katsina. Ni ina ganin cewar idan da za a kula da darajar malantaka da matakin da malamai suke, ya wuce haka. Duba da yadda malamai yanzu za su gama koyar da ƴaƴanmu karatu, su shekaru 30 da wani abu suna bauta ma ƴaƴanmu, amma fansho da gratuitin malamai ya zama abin tur da Allah wadare. Don haka muna jan hankalin gwamnatoci da su ƙara ɗaga darajar malamai. Malamai ba abin yadawa bane.
11: Assalamu alaikum filin rayuwata. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba, jihar Neja. To hakikanin gaskiya mu da a yankin mu rana ce ta bakin ciki da bacin rai, bisa ga anafin dakatar da makarantar primary din ƴaƴanmu kusan shekaru 5 kenan zuwa 6 aka dakatar da wannan makarantar gaba ɗayanta. Har tarifin kwanan ma yanzu babu. Mu gaskiya muna bakin ciki da bacin rai, da fatan Ubangiji Allah ya sa wannan sako ya kai ga kunnan waɗanda alhaki haka yara ta yi akan su.
7: A cikin maudu'i na gaba mun dubi yadda a wannan zamani matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI don neman shawarwari akan soyayya da zamantakewa saboda tsoron rashin amana da wasu ke da shi. Hawwa'u Abbas Lalai matashi ya ce mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
12: Shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa ya delete memory, amma mutum fa in ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba. Wani ma zai yi using wannan abin yayin against din ka, ko kuma da wani abu matsala ta samu ka faɗa mai ba zai rarrashe ka yadda kake so.
7: Shin ya kuke ganin wannan batu?
13: Assalamu alaikum warahmatullahi. Radio France International mai magana Salma Farisa Idris daga nan Najeriya a jihar Kebbi a cikin garin birnin Kebbi. Ikon Allah aka ce na kwance ya fadi. Ina mamakin ƴan uwanmu matasa musamman mata da muka maida AI da GP chat abokanan shawara, abokanan mu'amala. Yau wai sai a ce mace da ke da hankali da basira da ilimi da hikima, wacce ke ba da tarbiyya da ake neman ilimi daga gare ki, a ce wai ke maida rayuwarki ga GP chat da AI. Ni abin da na dauka idan har zan iya neman dutse ya ban shawara, zan iya neman AI da GP chat in ce su ban shawara akan mu'amalanta da zan yi da zamantakewa da abokin rayuwa. Yau idan muka diba iyayenmu da kakanninmu nasarar da suka ci a rayuwa, ba su nemi GP chat da AI suka ce su ba su shawara domin su samu ingantacciyar rayuwa har a samar da mu mu ji daɗi ba. Ya kamata ƴan uwa mata mu yadda hankalinmu a jikinmu, mu daina ɗaukar waɗannan abubuwa waɗanda waɗansu ne can suna controlling ɗinmu, waɗanda ba yankinmu ɗaya ba, ƙasarmu ɗaya ba, ba al'adarmu ɗaya ba, hasali ma ba addininmu ɗaya ba. Wai mu ce su za su ba mu shawara?
14: Mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Zamani ne ya zo da shi, sannan kuma kowane abu da zai zo idan aka duba za a ga akwai alkhairinsa kuma akwai sharrinsa. To ɗaya daga cikin alkhairan nasa shi ne za ka iya bincika kai tambayoyi dangane da abubuwan da baka sani ba, kuma ya ƙara maka ilimi. So wannan abu ne mai kyau. So ta ɗayan fannin kuma ta ɓangaren da ba daidai ba, ya rage wurinka ne ka yi abin da ya dace da shi domin ka rabauta.
7: Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan taron da wata ƙungiya mai zaman kanta Abuja ta shirya don tallafawa matasa masu basirar ƙirƙirar abubuwa da za su amfani ƙasa da al'ummarta. Ga dai ta bakin Malama Umu Kulsum Baba, matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya domin sayarwa.
15: Kuka, kubewa, daddawa su ne nake sarrafa su. Saboda mostly yanzu in zaka kula yanda ake samun su zaka kalla da dan rashin tsafta a cikin yanda ake yin su. So sai muka zo muke gyara shi ya zamana akwai tsafta sosai kuma a maimakon ka saya sai ka koma ka je kai aiki ka tankade kai waye dun mun gama wannan already kawai in dai ka saya sai dai ka je kai amfani da shi.
7: Menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mai sauraron mu na gaba jamuji.
16: Sunana Aisha Mama Ummati daga nan Abuja. Batun dai kere-kere ai sai Najeriya. Duk abin da kake so in ka zo Najeriya za ka same shi. Amma matsalan mu ba tallafi. Wallahi tallafi shine babban matsalan mu. Ta ina China suka ci gaba ba duk da kere-keren bane za ka ga yaro dan kankani, wani ma dan shekara 4 an fara koya mishi kera a wallahi. Mu Najeriya kawai rashin tallafi ne saboda haka gwamnati da ta shigo ciki da manya-manyan masu kudin wannan. Mutum ɗaya zai iya daukar nauyin mutum 10 ma a cikin masu kudin wannan amma ina taimako yanzu yayi karanci in ka daga wani Allah sai ya daga ka da Allah a dinga dubawa Allah dai ya taimake mu amma gaskiya duk wani abu da kake so indai fannin kirkira ne da kere-kere wallahi yana Najeriya ko me kake tunani yana Najeriya wani ma yana kauye can gungurumin kauye wallahi ya iya abubuwa da yawa amma da yake ba tallafi ba taimako sai kaga haka nan ilimin shi zai kare a wannan kauye ko a wannan daji.
17: Mai magana Maman Khalifa Kaduna Najeriya. Akwai yara masu fasaha mata da maza akwai su sosai wanda suna buƙatar taimakon gwamnati. Fasahan kera mota, fasahan mashin, fasaha dai kala-kala mata da maza haka zaki ga Allah ya musu wannan fasaha. Yara ne wanda ba su da wanda zai taimaka musu. Iyayensu ba ƙarfi gare su ba Allah dai ya ba su wannan fasahan ne. Yana da kyau gwamnati ta shigo cikin su ta tallafa musu ta ƙara daga wannan abubuwa nasu da suke yi.
18: Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Kware Allah ya yi wa matasan Najeriya mazansu da matansu baiwa ta kirkire-kirkire da sarrafa abubuwa na ban mamaki. Don ko dinki ka gani a Najeriya sai ka jinjina ka sake jinjinawa. Sai dai matsalar kam ba su da matallafi. Don ka duba duk yawancinsu waɗanda suke yin wannan abin ƴaƴan talakawa ne. Kiran mu ga gwamnati ta dubi Allah. Duk wani shugaba na Najeriya wajibi ne su riƙa dubawa lungo da saƙo suna dubowa. Matukar abin da bai fi ƙarfinsu ba bai gagare su ba. Su riƙa tallafa ma yaran nan. Musamman in yaro ya iya kera mota a kai shi kamfanin da ake kirga. Akwai kamfanin da ake kawo abubuwa ana ƙarasa su a Najeriya. A kai su wurin su ƙara su koya su ba su aiki a wurin. In ma ta kama a tura yaro waje ne. Ai akwai hanyar da za a tura yaro ya je ya ƙaro fasaha.
19: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio France International barkanku da warhaka. Jiya Zainab barka da kokari da farko sunana Ramatu daga Lagos. To a halin gaskiya a ƙasar nan tamu ta Najeriya akwai masu fasaha sosai. Kimiyya suna kera abubuwa, jirgin sama ne, mota ne da dai sauransu. Kuma su ma matan alhamdulillah su ma suna da gwargwadon nasu. To amma bakin cikin guda ɗaya shine ba tallafawa. Yau da a ce ana tallafa musu da yanzu an wuce haka. To kiran mu a gwamnati shine gwamnati ta rinka taimaka ma duk waɗanda suke da wannan kokarin za a wuce inda ake yanzu.
20: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08-88-99-99-99-99.
7: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya.
21: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanku da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Bayan shekaru 21 tare da saka kwallaye 126 da kuma kafa tarihin da shafe shi babban aiki ne, Lionel Messi ya taka rawarsa ta ƙarshe a fagen kwallon ƙasa da ƙasa, inda bayan ya jagoranci Argentina zuwa ga nasara a fafatawa da Jamhuriyar Benin, ya bar fagen kwallon kafa na ƙasa da ƙasa a matsayin zakaran kofin duniya tare da barin gurbin da ba lalle a sake samun wanda zai cike shi ba. Yaya za ku tuna da zamanin Messi? Me za ku ce game da ittifakin cewa ba shi da tsara a tarihin kwallon kafa? Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook. inda za mu fara da sakon Yahaya Shehu Guga. A Argentina, tarihin Messi ba za a auna shi da yawan kwallaye kawai ba. Shekaru 21 yana wakiltar Argentina, ya lashe manyan kofuna, ya karya tarihi da dama, kuma ya bar wa duniya darussan kwarewa, juriya da jajircewa. Game da cewa ba shi da na biyu, wannan cece kuce ne da zai ci gaba da kasancewa tsakanin masu sha'awar kwallon kafa. Wasu za su ce Messi, wasu kuma za su kawo sunayen Pele, Maradona ko Cristiano Ronaldo. Amma abu ɗaya da ba za a iya mantawa ba, zamanin Messi ya kasance wani babi na musamman a tarihin kwallon kafa. Usman EFCC Al-Hassan daga karamar hukumar Hong Jihar Adamawa Tarayyar Najeriya da Jibrila Aliyu Aizo da Ibrahim Yahu da EFCC Dan Kilba Hong. Ba shakka Messi ya kafa tarihin da duniya ba za ta mance da shi ba. Shekaru 21 da ya yi yana bugawa kasarsa Argentina wasa, wanda ya lashe kofi da dama a duniya. Saboda haka, muna ce Messi murnan yin ritaya daga bugawa Argentina wasa, muna jinjina masa duk da cewa har yanzu zai ci gaba da bugawa tim dinsa wasa. Gaskiya Messi ya kafa tarihi a duniya. Sai sakon Nura Kwanso ya ce Messi sarkin yan kwallon duniya, sarki mai alkebba. Ka taba ganin dan kwallon da aka saka wa alkebba? Gashi doktor na masu buga kwallon kafa, da wahala a samu wanda zai iya shafe tarihinsa a fagen kwallon kafa. Masararo kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International Arafai cikin shirin rayoyin kuma saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. Kazalika za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar kari 234-0-663-6641. Idan mun koma bangaren sakonninku kuwa, ga sakon Ahmad Muhammad Mai Silva bakin kasuwan Dukku. Hakika Lionel Messi ya taka muhimmiyar rawa a fagen kwallon kafa, kama daga kasarsa ta haihuwa da club side. Tabbas ya taka rawar a zo a gani. Kafin a ce Argentina ta maye gurbinsa, lalle za a ɗauki lokaci. Sani Muhammad, idan an dace kana dab da akwatin rediyonka a halin yanzu, ga sakonka nan da kake cewa mu dai muna masa fatan alkhairi. Sai kuma sakon Usman Manika mai ruwa Road Funtua. Hakika Lionel Messi ya ba da gudumawa sosai a harkan kwallon kafa, wanda duniya za ta dinga tunawa da shi. Ya bar abin koyi da matasanmu kan yi koyi da shi a yanzu. Sai sakon Sabo Sani BMW, wannan haka ne, Messi bai da tsara a fagen kwallon kafa. Muhammad Sangir Musa kuwa cewa a duniyar kwallo ai babu kamar Messi. Yahaya Malam S. Milonia, kai ma ga sakonka nan inda kake cewa ku ce mana sarki Messi. Sai wani sakon haɗin gwiwa daga Anas Rabilo Muhammad, Jihar Katsina a Tarayyar Najeriya, tare da Shamsu Foti Dandume da Marwan Dadi, dangane da ritayar da Messi ya yi wa kasarsa Argentina cikin shekaru 21, ya ajiye tarihi da ba a Argentina kawai ba, duniya ma ba za ta taɓa mantawa da shi ba. To bari mu karkare da wannan sako daga Muhammad Baffa. Za mu tuna

mataki da hukumomi suka dauka. A nan hukumomin Amurka da Rasha sun gudanar da tattaunawar sirri domin bincikar yiwuwar dawo da sayar da iskar gas na Rasha ga kasashen Turai ta hanyar sake bude bututun gas na Nord Stream duk da halin da ake ciki na yakin Ukraine. Tattaunawar wadda ta hada da jakadan musamman na Amurka Jared Kushner da babban mai bayar shugaban Rasha shawara wato Kirill Medvedev na da nufin amfani da kasuwancin makamashi a matsayin wata hanya ta dawo da zaman lafiya da kuma bawa masu zuba jari na Amurka daman cin moriyar jigilar gas da zarar an kawo ƙarshen yakin. Tuma da la yanzu kuma za mu je ga labarin nishadi.

0: To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin ana fargabar mutane da dama sun mutu a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya sakamakon bude wuta da yan bindiga suka yi akan masu aikin hakar zinari kuma rahotanni sun ce baya ga mahaka zinarin cikin waɗanda suka mutu har da jami'an tsaro. Ga dai rahoton da Faruku Muhammad Yabo ya aika mana.
1: Yanzu haka dai babu wani abu da za a iya kwatanta halin da mutanen yankin na Bindim da kuma sauran masu hakar zinari suke ciki illa tagomi. Wannan matashi na cikin rami ne a lokacin da ƴan ta'addan suka kawo hari.
2: Me gida kuna ma kiyasi na gurin sai dai kwatanta ma kawai. Cikin da anka ce ma wuri daba ce ta zinari.
3: Kamar misalin kuta ku daba kaman kowa ya fita?
2: Sai dai wanda Allah ya mama hita. Dan kawo ko mu abu kan mu kusan mutum hudu ba a gani ba. Dan ko wanda muka aiki wuri guda da su rami guda. Wala cikin su ba wanda hita. Wala ko ni baccin da min tsaci rami billahi sai dai Allah ya sauke.
3: Wato ma'ana cikin rami kalabe.
2: Kin misalin ƙarfi 12 na dare ne hito dajin nan.
1: Shi ma dai wannan malami yace hakika sun ga tashin hankali ba karami ba.
4: Wallahi mai gida nake ga maka tashin hankali wanga duk wanda zai ce ma ga iya wanda ya gani zai dai kwatanta ma ni amma dai agun ya baci abun babu da shi. Wallahi malami nake ga ma daga cikin mutanen wanda mu dai ga wanda ne ne. Cikin wanda aka kace cikin dajin nan me ke sama sai dai ke sama amma ga za ta kai 400 zuwa 500 wanda aka kashi.
1: Wani daga cikin masu sana'ar sayan zinari a yankin da ya buƙaci a boye suna da kuma muryarsa yace suna zaune ne tun da safe kokarin kuma lobosi ba kwatsam sai ga harbi ta ko ina yace daba daba ne a wurin wata dabar sun kai 20 ko sama da haka amma bai wuce ka ji dawowar mutum uku ko biyu ba a kowace daba yace su kansu tasu daba bai wuce mutum biyar ba da suka tsira da ransu. Har zuwa lokacin hada wannan rahoton dai babu takamaiman adadi na yawan masu hakar zinarin da suka mutu kuma na yi iyakacin kokarin ji daga bangaren hukuma ko kuma jami'an tsaro amma hakan bata samu ba. Sai dai Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio dake jihar Sokoto yace akwai dalilin da yasa aka sari shiru kake ji ko hakan ta faru a arewacin Najeriya.
5: Bambanci guda shine shugabanci. Bambanci na biyu shine ilimi. Bambanci na uku shine yan jarida. Shugabanci a arewacin Najeriya ya samu rauni kware da gaske sai ya zankowa kake kai magana. Za a sa yaro ya ci mutuncinka don haka dole ka kama kanka. A kudancin Najeriya duk da mummunan bambanci da ke akwai na siyasa tsakanin Obasanjo da Bola Tinubu har da ya hau shugabanci baka je na mugan kalamai ba ko yara ne zuwa ga Bola Tinubu. Na biyu ilimi. Idan ka duba a kudancin Najeriya da yawa kana gani suna iya karatu da rubutu suna cikin uwa duniya daban-daban kuma suna taraci in sun ga abinda ya zamanta da amfani al'ummarsu ba. Na uku kafofin watsa labaru waɗanda ka kai labari ƙasashen duniya kuma suna haɗe da ƙasashen duniya kuma kudancin Najeriya su addasuwa gidajen talabijin kana gani. To kuma arewacin Najeriya hankalinmu bai zo ga cewa lokaci yanzu da ya canza ba cewa aikin jarida yana da muhimmanci game da sanin mi kuke ciki da kuma neman duniya ta san abin da kuke ta kama mu.
1: Kisan masu haƙa zinarin dai ya zo ne rana ɗaya da kisan jami'an tsaro 12 a nan ƙauyen na Bindim kuma mahaƙa zinarin na ɗauki ne da ɗimbin mutane. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
0: Lokaci yayi da zamu saurare shirinmu na gaba.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar malamai ta duniya da aka gudanar ranar 5 ga watan Oktoba nan. Mun kuma dubi ci gaban da aka samu a fannin koyarwa. Halimatu Sadiya Umar, malamar makaranta ce a Najeriya.
8: Gaskiya a fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba da wayewa saboda method of teaching tools da ake using a wurin koyar da dalibai.
7: To dama ta koma gare ku. Masu saurari, musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake Kaduna, Nigeria, Radio France International. A gaskiya an samu ci gaba fiye da inda ba a tsammani. Malamai an daga darajar su, kuma gaskiya da iya secondary school in ka gama za a baka teacher, to yanzu ko sai kai ilimi mai zurfi za a baka koyarwa ga malamai. Kuma mun gode wa Allah da gwamnati ta farga tana taimaka duk wani tushen arziki da wani daukaka da wani sarakuna daga malami ne. Akwai kalu bale amma kai hakuri zai zame maka mai sauki da nasara.
9: Assalamu alaikum firin rayuwa ta da farko. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. Rana ta wadda ta da matukan muhimmanci ga duk wani malami mai bada karatu, amma sai dai malami an yi waci da shi saboda babu wata kulawa gare shi. In ka zo ka ga malamin makaranta malam sai ka tausaya mishi, al'amura ga sunan dai wanda ga faruwa. Babu albashi mai kyau, babu hurin kwana mai kyau. Malami shi dai sai ya taimaka saboda Allah, saboda a ci gaba, amma ya kamata rayuwar malamin makaranta a kula da shi.
10: Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamin hukumar faskarin jihar Katsina. Ni ina ganin cewar idan da za a kula da darajar malantaka da matakin da malamai suke, ya wuce haka. Duba da yadda malamai yanzu za su gama koyar da ƴaƴanmu karatu, su shekaru 30 da wani abu suna bauta ma ƴaƴanmu, amma fansho da gratuitin malamai ya zama abin tur da Allah gwadare. Don haka muna jan hankalin gwamnatoci da su ƙara daga darajar malamai. Malamai ba abin yadawa bane.
11: Assalamu alaikum filin rayuwata. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba, jihar Niger. To hakikanin gaskiya mu dai a yankin mu rana ce ta bakin ciki da bacin rai, bisa ga anafin dakatar da makarantar primary din ƴaƴanmu kusan shekaru 5 kenan zuwa 6 aka dakatar da wannan makarantar gaba ɗayanta. Har tarifin kwanan ma yanzu babu. Mu gaskiya muna bakin ciki da bacin rai, da fatan Ubangiji Allah ya sa wannan sako ya kai ga kunnuwa ƴanda alhaki haka ya rataye akan su.
7: A cikin maudu'i na gaba mun dubi yadda a wannan zamani matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI don neman shawarwari akan soyayya da zamantakewa saboda tsoron rashin amana da wasu ke da shi. Hawwau Abbas Lalai matashi ya ce mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
12: Shi in ka faɗa mai siri zaka iya cewa deleting memory, amma mutum fa an ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba. Wani ma zai yi using wannan abin yayin against din ka, ko kuma dole a matsala ta samu ka faɗa mai zai rarrashe ka yadda kake so.
7: Shin ya kuke ganin wannan batu?
13: Assalamu alaikum warahmatullahi. Radio France International mai magana Salma Farisa Idris daga nan Najeriya a jihar Kebbi a cikin garin birnin Kebbi. Ikon Allah aka ce na kwance ya fadi. Ina mamakin ƴan uwanmu matasa musamman mata da muka maida AI da GP chat abokanan shawara, abokanan mu'amala. Yau wai sai a ce mace da ke da hankali da basira da ilimi da hikima wacce ke bada tarbiyya da ake neman ilimi daga gare ki, a ce wai ke maida rayuwarki ga GP chat da AI. Ni abin da na dauka idan har zan iya neman dutse ya ban shawara, zan iya neman AI da GP chat in ce su ban shawara akan mu'amalanta da zan yi da zamantakewa da abokin rayuwa. Yau idan muka diba iyayenmu da kakanninmu nasarar da suka ci a rayuwa, ba su nemi GP chat da AI suka ce su ba su shawara domin su samu ingantacciyar rayuwa har a samar da mu mu ji daɗi ba. Ya kamata ƴan uwa mata mu yadda hankalinmu a jikinmu, mu daina ɗaukar waɗannan abubuwa waɗanda waɗansu ne can suna controlling ɗinmu, waɗanda ba yankinmu ɗaya ba, ƙasarmu ɗaya ba, ba al'adarmu ɗaya ba, hasali ma ba addininmu ɗaya ba. Wai mu ce su za su ba mu shawara?
14: Mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Zamani ne ya zo da shi, sannan kuma

0: Fasaha mashin, fasaha dai kala-kala, mata da maza haka zaki ga Allah ya musu wannan fasaha. Yara ne wanda ba su da wanda zai taimaka musu, iyayensu ba ƙarfi gare su ba, Allah dai ya ba su wannan fasahan ne. Yana da kyau gwamnati ta shigo cikin su, ta tallafa musu, ta ƙara ɗaga wannan abubuwa nasu da suke yi.
1: Sunana Baban Aminu, SMC Kutus, Kaduna, Najeriya. Kwarai Allah ya yi wa matasan Najeriya, mazansu da matansu, baiwa ta ƙirƙire-ƙirƙire da sarrafa abubuwa na ban mamaki. Don ko ɗinki ka gani a Najeriya sai ka jinjina, ka sake jinjinawa. Sai dai matsalar kam ba su da matallafi. Don ka duba duk yawancinsu waɗanda suke yin wannan abin, ‘ya’yan talakawa ne. Kiranmu ga gwamnati ta dubi Allah. Duk wani shugaba na Najeriya wajibi ne su riƙa dubawa lungu da saƙo, suna dubowa matuƙar abin da bai fi ƙarfinsu ba, bai gagare su ba. Su riƙa tallafa ma yaran nan, musamman in yaro ya iya ƙera mota, a kai shi kamfanin da ake ƙirga. Akwai kamfanin da ake kawo abubuwa ana ƙarasa su a Najeriya, a kai su wurin su ƙara su koya, su ba su aiki a wurin. In ma ta kama a tura yaro waje ne, ai akwai hanyar da za a tura yaro ya je ya ƙaro fasaha.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International, barkanku da warhaka. Jiya Zainab, barka da kokari. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. To a halin gaskiya a ƙasar nan tamu ta Najeriya akwai masu fasaha sosai, kimiyya, suna ƙera abubuwa, jirgin sama ne, mota ne da dai sauransu. Kuma su ma matan alhamdulillah su ma suna da gwargwadon nasu. To amma baƙin cikin guda ɗaya shine ba tallafawa. Yau da a ce ana tallafa musu, da yanzu an wuce haka. To kiran mu a gwamnati shine gwamnati ta rinka taimaka ma duk waɗanda suke da wannan kokarin, za a wuce inda ake yanzu.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-88-99-00.
4: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa assalamu, huta lafiya.
5: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Bayan shekaru 21 tare da saka kwallaye 126 da kuma kafa tarihin da shafe shi babban aiki ne, Lionel Messi ya taka rawarsa ta ƙarshe a fagen kwallon ƙasa da ƙasa, inda bayan ya jagoranci Argentina zuwa ga nasara a fafatawa da Jamhuriyar Benin, ya bar fagen ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa a matsayin zakaran kofin duniya, tare da barin gurbin da ba lallai a sake samun wanda zai cike shi ba. Yaya za ku tuna da zamanin Messi? Me za ku ce game da ittifaƙin cewa ba shi da tsara a tarihin ƙwallon ƙafa? Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Yahaya Shehu Guga. A Argentina, tarihin Messi ba za a auna shi da yawan ƙwallaye kawai ba. Shekaru 21 yana wakiltar Argentina, ya lashe manyan kofuna, ya karya tarihi da dama, kuma ya bar wa duniya darussan ƙwarewa, juriya da jajircewa. Game da cewa ba shi da na biyu, wannan cece kuce ne da zai ci gaba da kasancewa tsakanin masu sha'awar ƙwallon ƙafa. Wasu za su ce Messi, wasu kuma za su kawo sunayen Pele, Maradona ko Cristiano Ronaldo. Amma abu ɗaya da ba za a iya mantawa ba, zamanin Messi ya kasance wani babi na musamman a tarihin ƙwallon ƙafa. Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong, Jihar Adamawa, Tarayyar Najeriya, da Jibrila Aliyu Aizo da Ibrahim Yahu da EFCC Dan Kilba Hong. Ba shakka Messi ya kafa tarihin da duniya ba za ta mance da shi ba. Shekaru 21 da ya yi yana bugawa ƙasarsa Argentina wasa, wanda ya lashe kofi da dama a duniya. Saboda haka, muna ce Messi murna.

0: To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin ana fargabar mutane da dama sun mutu a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya sakamakon bude wuta da yan bindiga suka yi akan masu aikin hakar zinari kuma rahotanni sun ce baya ga mahakar zinarin cikin waɗanda suka mutu har da jami'an tsaro ga dai rahoton da Faruk Muhammad Yabo ya aika mana
1: yanzu haka dai babu wani abu da za a iya kwatanta halin da mutanen yankin na Bindim da kuma sauran masu hakar zinari suke ciki illa tagomi wannan matashi na cikin rami ne a lokacin da ƴan ta'addan suka kawo hari
2: mai gida kuna makiyasi na murin sai dan kwatanta ma kawai tunda an kace ma wuri da bace ta zinari
3: kamar misalin ku ta ku daba kamar kowa ya fita
2: sai dai wanda Allah ya mama hita dan kawo ko mu abu kamar kusan mutum hudu ba a gani ba dan ku wadanda muka aiki wuri guda da su rami guda wala cikin su ba wanda hita wala ko ni baccin da ni tsaya cikin rami gilahin sai dai Allah ya sauke
3: wato ma'ana cikin rami kalabe
2: sai misalin karfi 12 na dare ne hito dajin nan
1: shi ma dai wannan malami yace hakika sun ga tashin hankali ba karami ba
4: wallahi mai gida nake ga maka tashin hankali wanga duk wanda zai ce ma ga iya wanda ya gani zai da kwatanta ma ni amma dai agun ya baci abun babu dai wallahi malami nake ga ma daga cikin mutanen wanda mu dai ga wanda ne cikin wanda aka kace cikin dajin nan mai kyakkyasa ma sai kyakkyasa amma ga za ta kai 400 zuwa 500 wanda aka kashe
1: wani daga cikin masu sana'ar sayan zinari a yankin da ya buƙaci a boye suna da kuma muryarsa yace suna zaune ne tun da safe kokarin kuma lobosi ba kwatsam sai ga harbi ta ko ina yace daba daba ne a wurin wata dabar sun kai 20 ko sama da haka amma bai wuce ka ji dawowar mutum uku ko biyu ba a kowace daba yace su kan su tasu daba bai wuce mutum biyar ba da suka tsira da ransu har zuwa lokacin hada wannan rahoton dai babu takamaiman adadi na yawan masu hakar zinarin da suka mutu kuma na yi iyakacin kokarin ji daga bangaren hukuma ko kuma jami'an tsaro amma hakan bata samu ba sai dai Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodo da ke jihar Sokoto yace akwai dalilin da yasa akasari shiru kake ji ko hakan ta faru a arewacin Najeriya
5: bambanci guda shine shugabanci bambanci na biyu shine ilimi bambanci na uku shine yan jarida shugabanci a arewacin Najeriya ya samu rauni kware da gaske sai ya zan kowa kake kai magana za a sa yaro ya ci mutuncin ka don haka dole ka kama kanka a kudancin Najeriya duk da mummunan bambanci dake akwai na siyasa tsakanin Obasanjo da Bola Tinubu har da ya hau shugabanci baka je na muganka lamai ba ko yara ne zuwa ga Bola Tinubu na biyu ilimi idan ka duba a kudancin Najeriya da yawa kana gani suna iya karatu da rubutu suna cikin uwa duniya daban-daban kuma suna taraci in sun ga abinda ya zamanta da amfani al'ummar su ba na uku kafofin watsa labaru waɗanda ka kai labari kasashen duniya kuma suna haɗe da kasashen duniya kuma kudancin Najeriya su adda su gidajen talabijin kana gani to kuma arewacin Najeriya hankalinmu bai zo ga cewa lokaci yanzu da ya canza ba cewa aikin jarida yana da muhimmanci game da sanin ni kuke ciki da kuma neman duniya ta san abin da kuke takama mu
1: kisan masu hakar zinarin dai ya zo ne rana daya da kisan jami'an tsaro 12 a nan kauyen na Bindim kuma mahakar zinarin na dauki ne da dimbin mutane Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafai Hausa
0: lokaci yayi da zamu saurare shirin mu na gaba
6: rayuwata
7: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako
6: rayuwata
7: musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar malamai ta duniya da aka gudanar ranar 5 ga watan October nan mun kuma dubi ci gaban da aka samu a fannin koyarwa Halimatu Sadiya Umar malamar makaranta ce a Najeriya
8: gaskiya a fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba da wayewa saboda method of teaching tools da ake using a wurin koyar da dalibai
7: to dama ta koma gare ku Masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko Fara ki gabatar da kanki.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake Kaduna, Nigeria, Radio France International. A gaskiya an samu ci gaba fiye da inda ba a tsammani. Malamai an daga darajar su, kuma gaskiya da iya secondary school in ka gama za a baka teacher, to yanzu ko sai kai ilimi mai zurfi za a baka koyarwa ga malamai. Kuma mun gode wa Allah da gwamnati ta farga tana taimaka duk wani tushen arziki da wani daukaka da wani sarakuna daga malami ne. Akwai bale amma kai hakuri zai zame maka mai sauki da nasara.
9: Assalamu alaikum firin rayuwa ta da farko. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. Rana ta wadda ta da matukan muhimmanci ga duk wani malami mai bada karatu, amma sai dai malami an yi waci da shi saboda babu wata kulawa gare shi. In ka zo ka ga malamin makaranta malam sai ka tausaya mishi, al'amura ga sunan dai wanda ga faruwa. Babu albashi mai kyau, babu hurin kwana mai kyau. Malami shi dai sai ya taimaka saboda Allah, saboda a ci gaba, amma ya kamata rayuwar malamin makaranta a kula da shi.
10: Sunana Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, ƙaramar hukumar faskarin jihar Katsina. Ni ina ganin cewar idan da za a kula da darajar malantaka da matakin da malamai suke, ya wuce haka. Duba da yadda malamai yanzu za su gama koyar da 'ya'yanmu karatu, su shekaru 30 da wani abu suna bauta ma 'ya'yanmu, amma fansho da gratuitin malamai ya zama abin tur da Allah gwadare. Don haka muna jan hankalin gwamnatoci da su ƙara ɗaga darajar malamai. Malamai ba abin yadawa ba ne.
11: Assalamu alaikum filin rayuwata. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba, jihar Neja. To hakikanin gaskiya mu dai a yankin mu rana ce ta bakin ciki da bacin rai bisa ga anafin dakatar da makarantar primary din ƴaƴanmu. Kusan shekaru 5 kenan zuwa 6 aka dakatar da wannan makarantar gabaɗayanta. Har tarifin kwanan ma yanzu babu. Mu gaskiya muna bakin ciki da bacin rai. Da fatan Ubangiji Allah ya sa wannan sako ya kai ga kunnan waɗanda alhaki haka yara ta yi akan su.
7: A cikin maudu'i na gaba mun dubi yadda a wannan zamani matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI don neman shawarwari akan soyayya da zamantakewa saboda tsoron rashin amana da wasu ke da shi. Hawwau Abbas Lalai matashi ya ce mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
12: Shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa ya delete memory, amma mutum fa in ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba. Wani ma zai yi using wannan abin yayi against din ka, ko kuma dai wani abu matsala ta samu ka faɗa mai zai rarrashe ka yadda kake so.
7: Shin ya kuke ganin wannan batu?
13: Assalamu alaikum warahmatullahi. Radio France International mai magana Salma Farisa Idris daga nan Najeriya a jihar Kebbi a cikin garin birnin Kebbi. Ikon Allah aka ce na kwanci ya fadi. Ina mamakin ƴan uwanmu matasa musamman mata da muka maida AI da GP chat abokanan shawara, abokanan mu'amala. Yau wai sai a ce mace da ke da hankali da basira da ilimi da hikima, wacce ke ba da tarbiyya da ake neman ilimi daga gare ki, a ce wai ke maida rayuwarki ga GP chat da AI. Ni abin da na dauka idan har zan iya neman dutse ya ban shawara, zan iya neman AI da GP chat in ce su ban shawara akan mu'amalanta da zan yi da zamantakewa da abokin rayuwa. Yau idan muka diba iyayenmu da kakanninmu, nasarar da suka ci a rayuwa, ba su nemi GP chat da AI suka ce su ba su shawara domin su samu ingantacciyar rayuwa har a samar da mu mu ji daɗi ba. Ya kamata ƴan uwa mata mu yadda hankalinmu a jikinmu, mu daina ɗaukar waɗannan abubuwa waɗanda waɗansu ne can suna controlling ɗinmu, waɗanda ba yankinmu ɗaya ba, ƙasarmu ɗaya ba, ba al'adarmu ɗaya ba, hasali ma ba addininmu ɗaya ba. Wai mu ce su za su ba mu shawara?
14: Mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Zamani ne ya zo da shi, sannan kuma kowane abu da zai zo idan aka duba za a ga akwai alkhairinsa kuma akwai sharrinsa. To ɗaya daga cikin alkhairan nasa shine zaka iya bincika kai tambayoyi dangane da abubuwan da baka sani ba, kuma ya ƙara maka ilimi. So wannan abu ne mai kyau. So ta ɗayan fannin kuma ta ɓangaren da ba daidai ba, ya rage wurinka ne kai abin da ya dace da shi domin ka rabauta.
7: Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan taron da wata ƙungiya mai zaman kanta Abuja ta shirya don tallafawa matasa masu basirar ƙirƙirar abubuwa da za su amfani ƙasa da al'ummarta. Ga dai ta bakin Malama Umu Kulsum Baba, matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya domin sayarwa.
15: Kuka, kubewa, daddawa su ne nake sarrafa su. Saboda mostly yanzu in zaka kula yanda ake samun su zaka kalla da dan rashin tsafta a cikin yanda ake yin su. So sai muka zo muke gyara shi ya zamana akwai ci tsafta sosai kuma a maimakon ka saya sai ka koma ka je kai aiki ka tankade kai waye dun mun gama wannan already kawai in dai ka saya sai dai ka je kai amfani da shi
7: menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji
16: sunana Aisha mama ummati daga nan Abuja batun da kere-kere ai sai Najeriya duk abin da kake so in ka zo Najeriya zaka same shi amma matsalan mu ba tallafi wallahi tallafi shine babban matsalan ta ina China suka ci gaba ba duk da kere-keren bane zaka ga yaro dan kankani wani ma dan shekara 4 an fara koya mishi kera wallahi mu Najeriya kawai rashin tallafi ne saboda haka gwamnati da ta shigo ciki da manya-manyan masu kudin wannan mutum ɗaya zai iya daukar nauyin mutum 10 ma a cikin masu kudin wannan amma ina taimako yanzu yayi karanci in ka daga wani Allah sai ya daga ka da Allah a dinga dubawa Allah dai ya taimake mu amma gaskiya duk wani abin da kake so indai fannin kirkira ne da kere-kere wallahi yana Najeriya ko me kake tunani yana Najeriya wani ma yana kauye can gungurumin kauye wallahi ya iya abubuwa da yawa amma da yake ba tallafi ba taimako sai kaga haka nan ilimin ki zai kare a wannan kauye ko a wannan daji
17: mai magana maman Khalifa Kaduna Najeriya akwai yara masu fasaha mata da maza akwai su sosai wanda suna buƙatar taimakon gwamnati fasahan kera mota fasahan mashin fasaha dai kala-kala mata da maza haka zaki ga Allah ya musu wannan fasaha yara ne wanda ba su da wanda zai taimaka musu iyayen su ba ƙarfi gare su ba Allah dai ya ba su wannan fasahan ne ina da kyau gwamnati ta shigo cikin su ta tallafa musu ta ƙara daga wannan abubuwa nasu da suke yi
18: Sunana Maman Aminu SMC Kutus Kaduna Najeriya. Kware Allah ya yi wa matasan Najeriya mazansu da matansu baiwa ta kirkire-kirkire da sarrafa abubuwa na ban mamaki. Don ko dinki ka gane a Najeriya sai ka jinjina ka sake jinjinawa. Sai dai matsalar kan ba su da matallafi. Don ka duba duk yawancin su waɗanda suke yin wannan abin ƴaƴan talakawa ne. Kiran mu ga gwamnati ta dubi Allah. Duk wani shugaba na Najeriya wajibi ne su riƙa dubawa lungu da saƙo suna dubowa matukar abin da bai fi ƙarfin su ba bai gagare su ba. Su riƙa tallafa ma yaran nan. Musamman in yaro ya iya kera mota a kai shi kamfanin da ake kirga akwai kamfanin da ake kawo abubuwa ana karasa su a Najeriya a kai su wurin su ƙara su koya su ba su aiki a wurin in ma ta kama a tura yaro waje ne ai akwai hanyar da za a tura yaro ya je ya ƙaro fasaha
19: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Radio France International barkanku da warhaka Jiya Zainab barka da kokari da farko sunana Ramatu daga Lagos to a halin gaskiya a kasan nan tamu ta Najeriya akwai masu fasaha sosai kimiya suna kira abubuwa jirgin sama ne mota ne da dai sauransu kuma su ma matan alhamdulillah su ma suna da gurgudan nasu to amma bakin cikin guda ɗaya shine ba tallafawa yau da a ce ana tallafa musu da yanzu an wuce haka to kiran mu a gwamnati shine gwamnati ta rinka taimaka ma duk waɗanda suke da wannan kokarin za a wuce inda ake yanzu
20: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08888-99-99-99-99
7: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa Assalamu huta lafiya.
21: Masararo assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi bayan shekaru 21 tare da saka kwallaye 126 da kuma kafa tarihin da shafe shi babban aiki ne Lionel Messi ya taka rawarsa ta karshe a fagen kwallon kasa da kasa inda bayan ya jagoranci Argentina zuwa ga nasara a fafatawa da Jamhuriyar Benin ya bar fagen kwallon kafa na ƙasa da ƙasa a matsayin zakaran kofin duniya tare da barin gurbin da ba lalle a sake samu wanda zai cike shi ba yaya za ku tuna da zamanin Messi me za ku ce game da ittifakin cewa ba shi da tsara a tarihin kwallon kafa ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da sakon Yahaya Shehu Guga. A Argentina, tarihin Messi ba za a auna shi da yawan kwallaye kawai ba. Shekaru 21 yana wakiltar Argentina, ya lashe manyan kofuna, ya karya tarihi da dama, kuma ya bar wa duniya darussan kwarewa, juriya da jajircewa. Game da cewa ba shi da na biyu, wannan cece kuce ne da zai ci gaba da kasancewa tsakanin masu sha'awar kwallon kafa. Wasu za su ce Messi, wasu kuma za su kawo sunayen Pele, Maradona ko Cristiano Ronaldo. Amma abu daya da ba za a iya mantawa ba, zamanin Messi ya kasance wani babi na musamman a tarihin kwallon kafa. Usman EFCC Alhassan daga karamar hukumar Hong, jihar Adamawa tarayyar Najeriya, da Jibrila Aliyu Aizo da Ibrahim Yaho da EFCC dan Kilba Hong. Ba shakka Messi ya kafa tarihin da duniya ba za ta mance da shi ba. Shekaru 21 da ya yi yana bugawa kasarsa Argentina wasa, wanda ya lashe kofi da dama a duniya. Saboda haka, muna ce Messi murnan yin ritaya daga bugawa Argentina wasa, muna jinjina masa duk da cewa har yanzu zai ci gaba da bugawa tim dinsa wasa. Gaskiya Messi ya kafa tarihi a duniya. Sai sakon Nura Kwanso ya ce, Messi sarkin yan kwallon duniya, sarki mai alkebba, ka taba ganin dan kwallon da aka saka wa alkebba? Gashi doktor na masu buga kwallon kafa, da wahala a samu wanda zai iya shafe tarihinsa a fagen kwallon kafa. Masararo kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International Arafai cikin shirin rayoyin ku masu saurare, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kazalika za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar kari 234-7636-6641. Idan mun koma bangaren sakonninku kuwa, ga sakon Ahmad Muhammad Mai Silva bakin kasuwan Dukku. Hakika Lionel Messi ya taka muhimmiyar rawa a fagen kwallon kafa, kama daga kasarsa ta haihuwa da club side. Tabbas ya taka rawar a zo a gani. Kafin a ce Argentina ta maye gurbinsa, lalle za a ɗauki lokaci. Sani Muhammad, idan an dace kana dab da akwatin rediyonka a halin yanzu, ga sakonka nan da kake cewa, mu dai muna masa fatan alkhairi. Sai kuma sakon Usman Manika mai ruwa Road Funtua. Hakika Lionel Messi ya ba da gudumawa sosai a harkan kwallon kafa, wanda duniya za ta dinga tunawa da shi. Ya bar abin koyi da matasanmu kan yi koyi da shi a yanzu. Sai sakon Sabo Sani BMW, wannan haka ne, Messi bai da tsara a fagen kwallon kafa. Muhammad Sangir Musa kuwa cewa a duniyar kwallo ai babu kamar Messi. Yahaya Malam S. Milonia, kai ma ga sakonka nan inda kake cewa, ku ce mana sarki Messi. Sai wani sakon haɗin gwiwa daga Anas Rabilo Muhammad, jihar Katsina a tarayyar Najeriya, tare da Shamsu Foti Dandume da Marwan Dadi. Dangane da ritayar da Messi ya yi wa kasarsa Argentina cikin shekaru 21, ya ajiye tarihi da ba a Argentina kawai ba, duniya ma ba za ta taɓa mantawa da shi ba. To bari mu karkare da wannan sako daga Muhammad Baffa. Za mu tuna da Messi a matsayin yaron FIFA. Masu sauraro, abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan yammaci, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu kama madadin ɗaukacin abokan aiki na, musamman injiniyan mu Neo Ibrahim Tukur Kefi, da ya haɗa mana wannan shirya kan na'ura, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
0: Yanzu kuma za mu ɗan saurari wannan sauti.

0: Noah Bulmet na ɗaya daga cikin matasan masu zanga-zanga ga kuma fassarar kalaminsa.
1: Ya kasance da tashin hankali da zafi sosai. Hayaki mai sanya hawaye suka zuba mana, sanya ta dukanmu da kulaki. ‘Yan sanda sun gaza taka mana birki, saboda haka sun yi amfani da dabaru na yaƙi. Saboda haka akwai buƙatar mu yi zanga-zanga. Kwarai, minista ya ba su damar yin abin da suka ga dama. Sun ɗauke mu dabbobi. Sun ɗauke mu dabbobi. Sai naushi suke kawowa. Suna ta naushi na, suna ta naushin abokaina. Mu zanga-zanga muke cikin lumana. Abin babu kyau. Wuri ne mai cike da amfani da ƙarfi da zalunci. Kuma muna buƙatar canza haka.
0: Ɗaya daga cikin matasa masu zanga-zanga a Faransa kenan. Ukraine ta zargi Rasha da kai hare-hare kan fararen hula bisa ganganci da ya kashe mutane 30 wanda ke cikin munanan hare-hare da aka kai a cikin 'yan makonnin nan. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya yi alkawarin cewa ba za su yafe wannan hari da aka kai musu ba har sai sun mayar da martani, bayan da hukumomin yankin da abin ya faru suka wallafa hotunan gawawaki da ƙonannun motocin biyu da harin ya fadawa. Karfe 7:10. Taken labarin wasanni kenan, kai tsaye muna tare da Azima Bashir Aminu. Azima, barka da safiya.
2: To, barka ka dai Kamis Saleh. Tawagar kwallon kafar mata ta Nigeria Super Falcons za ta faro wasannin neman gurbi a gasar Olympic ta 2028 da za ta gudana a Amurka. Inda a yau za ta duka wasanta na farko da Comoros, wasan da zai gudana a filin wasa na Remo Stars da ke Ikene. A bangaren Nigeria, wannan haduwa ita ce gaba ta farko da kasar ke son tsallakewa a yankurin sake samun tikitin zuwa wannan gasa, inda mai horar da 'yan wasan Augustine Egavan ke cewa yana da ƙwarin gwiwa tawagar ta shiryawa karawar ta yau. A cewar Egavan, tuni dukkanin 'yan wasan suka hallara a sansanin Atisayi, kuma yanayin karsashinsu na nuna ƙwarin gwiwa doka wasa mai armashi a dukkanin haduwa biyu da za su yi da Comoros. A gefe guda, tawagar ta Comoros na da ƙwarin gwiwa a haduwarta da Najeriya, musamman ganin cewa a zagayen farko na neman tikitin na Olympic ta yi kace-kace da Sudan, wadda ta zazzaga wa kwallaye har guda 30 a haduwa guda biyu.
0: Amma ai Michael ya ce da kyar suka ci wannan kwallaye.
2: Da kyar suka ci wannan keke. To, a haduwarsu ta farko, yaran na Comoros sun doke Sudan ne da kwallaye 17 da nema, yanda a haduwa ta biyu suka sassauta musu zuwa 13 da nema. To, duk da cewa ba za a kwatanta haduwar ta Sudan da Comoros da kuma wadda kasar za ta yi da Najeriya a yau ba, ganin cewa tsibirin na shirin haduwa ne da tawaga mafi karfi a Afirka. Sai dai zubin 'yan wasan ita wannan kasa abin dubawa ne, domin idan har Najeriya ba ta yi
0: kafa-kafa ba,
2: yauwa, za a iya shanta fasalla.
0: To, kisa wani abu da ya daure wa mutane kai shi ne yadda duka wasanni biyu za a yi su a Najeriya.
2: A Najeriya.
0: Bayanai sun nuna cewa ita a ƙasar Comoros ɗin ba ta da fili mai inganci da ya kai martabar da za a iya buga wasan ƙasa da ƙasa.
2: Wannan haka yake, ka san ƙanƙanin tsibiri ne.
0: Don haka wasan yau za ta kasance ita ce a gida, wasan ran talata da za a buga
2: wannan Najeriya ce a gida.
0: Haka.
2: To, captain ɗin tawagar ƙwallon ƙafa ta Switzerland da kuma ƙungiyar Sunderland Granit Xhaka ya bayyana yadda aka ci tarar saharar dala 136,000 sakamakon mallakar da ke nuna an yi masa rigakafin COVID-19 na bogi. Kasan galibi fitattu sun rika amfani da shi wannan sakamako na bogi saboda su samu. To, tsohon dan wasan tsakiyar na Arsenal mai shekaru 34, bayanai sun ce ya mallaki wannan sakamako na bogi ne a shekarar 2022 lokacin da Switzerland ta sanya dokar cewa babu mai iya balaguro sai da wannan sakamako.
0: To, Azima, muna godiya.
2: To, madalla.
0: To, kamar yadda aka saba, yau Juma'a jaridar Aminiya da ake wallafawa a Najeriya ke fitowa, kuma kamar kowane mako Nura Ado Suleiman ya tattauna da Jamilu Adamu, mataimakin editan jaridar mai kula da shafin labaran al'ajabi.
3: Babban labarinmu na wannan mako shi ne Tamori Miji, shekara 26, ina sana'ar sayar da awara. To wannan shine babban labarinmu wanda ke da wannan sana'a da ke ci gaba da bunƙasa. Wani magidanci ne suna Muhammad Mukhtar, mai shekaru sama da 50, wanda aka fi sani da Tamori Miji, wanda ya sha shekara 26 yana tuya da sayar awara a kofar gidansa, sannan kuma ya samar wa mata 20 aikin yi. To duka cikin manyan labaran namu kuma akwai wani shugaba da muka yi da ke cewa a shekara 64 na shiga makaranta don cika burina. A bayan yawancin mutane ɗan suka manyanta sukan zaɓi hutawa yayin da suka riga suka girma, Dattijuwa Freira Muhammad mai shekaru 64 ta zaɓi komawa makaranta domin cika burin da ta daɗe da shi tun tana ƙaramar yarinya. To a halin yanzu dai ta fara iya rubutu, kuma cikin darussan da ake koyar da ita har da harshen Larabci, baya ga Alkur'ani da hadisi da fiqhu. To duk a cikin manyan labaran namu kuma akwai labaran shi kuma da muka yi da ke cewa cire tallafin man fetur da mai talaka ke amfana. To a 'yan kwanakin nan ne maganar janye tallafin mai take ɗaukar hankali a yakin neman zaɓen shekara ta 2027 da ke tafi, yayin da wasu ke ganin cire tallafin shi ne ya fi dacewa, waɗansu kuwa suna ganin dawo da tallafin zai sauƙaƙa rayuwar 'yan Najeriya.
4: Haka, to bari mu je labaran da suka shafi ƙasashen ƙetare.
3: To a ƙasashen ƙetare ko babban labarin da muka shi ne farashin diesel a Amurka ya yi tashin goron zabo da bai taɓa kaiwa ba a watan Satumba, kuma yana ci gaba da kasancewa a kusa da mafi ƙololuwar farashi a tarihi.
4: To bari mu je ga ɓangaren ban al'ajabi.
3: To a shafin al'ajabi kuwa babban labarin da muka shi ne makaho ya tuka mota tsawon mil 150 a cikin maye.
4: Wato bayan makantar ma akwai maye.
3: Bayan makantar akwai maye.
4: Da shi yasa masu yin magana suka ce ikon Allah na kwanci ya faɗi.
3: Wato kaga wannan rahoton wani mutum ƙasar Ingila ne da ya ce ya ɗauki kansa a matsayin mai sa'ar rayuwa.
4: Bayan sa'ar rayuwa ma za ka iya ce masa dashi mai yawan rai.
3: Yawwa, da mai yawan rai. To kimanin kusan dai kilomita 240 kenan akan babbar hanyar mota, duk da kasancewarsa cikin maye da kuma rashin lasisin tuki. To idan ne mujerda za karanta yadda jami'an tsaro suka sha mamaki bayan gano cewa direban mota yana cikin maye kuma yana da larurar idanu. To duk kuma a cikin safin al'ajabi din shi ma akwai kuma wani labari da muka yi da ke cewa ɗan Najeriya na yunƙurin kafa tarihin duniya na rawar kwana 7 ba tsaya.
4: Ya kwana 7 yana rawa.
3: Yana rawa.
4: An gaishe da mazari.
3: To kaga ya ne mu jarida za a karanta wannan rahoton wani ɗan rawar Najeriya ne da ya kammala tsawon lokaci na rawa na kwanaki 7 inda ya yi sama da sa'o'i 176 don neman kafa sabon tarihin shiga kundin bajeta na duniya.
4: To amma rawar ai ba sai ta yi kyau ba dai ko? Ko ya dai aka dama sai a sha haka ko?
3: To ya ne mu jarida za a samu dai yadda mu horar shi da sauransu.
4: Haka.
0: To madalla, to da fatan Nura kai ma zaka ji a dama da kai a wannan rawa.
5: RFI.
0: Yanzu ko bari mu je ga shirinmu na gaba.
6: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta a wani yunkuri na wayar da kan jama'a ko kuma jan hankalin mahukunta don samar da gyara. A wannan makon shirin yayi duba kan cutar diphtheria ko kuma mashaƙo, cutar da a baya-bayan nan ake yawan ganin barkewar annobarta a wasu sassa na jihohin Najeriya wadda kuma ke kisan ɗimbin mutane baya ga kwantar da dama a asibitoci, inda wasu alƙalima ke cewa daga watan Janairu zuwa Agustan shekarar nan mutane 16,997 suka kamu da cutar a sassan ƙasar. Masana sun yi ita bakin cewar cutar ta mashaƙo ko kuma diphtheria daya ta fi shafar yaran da ba a yi wa rigakafin cutuka ba musamman yan shekara daya zuwa 14 kureke a wasu lokutan da kan kama hatta waɗanda aka yi wa rigakafin ganin yadda cutar rike ta azzara musamman a arewacin Najeriya da kuma duhun kan da jama'a ke da shi wajen tankarar ta ya sanya miji daga kwararre Professor Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano wanda ya fara da shimfiɗa kan cutar da ma yadda take yaduwa daga mutum zuwa mutum
7: cutar mashako cuta ce da kwayar cuta wacce ake yi wa lakabi da Cyanobacterium diphtheriae take addasawa kuma tana afkuwa ne yayin da mutum ya shaki numfashi na wanda yake da dauke da wannan cutar ko wancan din yayi tari ko atishawa ko kuma yayi ihu ya zamana yawun bakin sa ya dan fito har ya fada cikin bakin wanda yake da lafiya ko kuma dai idan suna cudanya da juna taba jiki ma dan wani lokacin tana fitowa ta haifar da kurarren ji to duk ana iya daukan wannan cuta ta mashako daga wannan wadannan hanyoyi
6: kurarru a fannin na lafiya sun ce kwayar cutar ta diphtheria kan yi kwanaki a jikin mutum gaban ta bayyana wannan ya sanya bukatar taka tsantsan da kaucewa mu'amala ko kuma shiga cikin waɗanda ke da cutar gudeke Farfesa Isa Abubakar ya ce akwai wasu alamomi da za su iya bayyana a zahiri
7: tana bayyana ne bayan kaman kwana 2 zuwa 4 ko dan fiye da haka sai mutum ya zamana shi ma yana samun wuyan numfashi yana jin ciwon makogoran shi yana shan wahala wajen hadiyar abinci ko ruwa ko na abin sha duk irin waɗannan sukan fara har wuyan numfashin nan yana iya tsananta ya jawo mutum ya rasuwa saboda rashin numfashi to sai kuma an ga alamunta a sauri a kai mutum asibiti domin a yi mishi magani akwai magunguna da ake yi a asibiti a warkar da mutum akwai kuma wanda za a babba da shawarwari domin a kare sauran mutane daga kamuwa da ita wannan cuta
6: Jihar Kano na sahun jihohin da suke ganin annobar wannan cuta lamarin da ya sanya daukar tsauraran matakai ciki ko har da killace dimbin masu fama da ita galiban su kananan yara musamman bayan jita-jitar watan Agustan da ya gabata dake nuna cewa yara fiye da 50 sun mutu a dan kankanin lokaci sanadiyar cutar ta diphtheria Aliyu Umar wani mahaifi da ɗansa ya kamu da cutar ta mashako ya ji hankali kan yadda za a baiwa yara kariya kudu yake ya koka da matakan ake dauka na killace yaran tare da hana ahalin su to zadi da su
8: wanda ba abin da zamu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abin da yake faruwa ma tun a gida ka riga ka cin ka cakuɗa da shi tunda sannan baka gane me yake faruwa ba to cewa wai in ba ka je dubiya ba asibiti gurin shi ko ka je ka kula da shi ba wannan kawai dai wani abu ne daban saboda kai ne a hakuma da ka je ka kula da yaran kawai tun a gida ma har ga ka cakuɗa da shi ya kamata mu kusanta su duba su ga me mafita ne mai yiwuwa to ai ina kwanciya ai ba za ka iya bacci ba fa wani kwanciya hankali saboda baka san me yake ciki ba kuma baka fasa shi amma in kana gani kaga hankalinka zai fi kwanciya a takaice to a takaice ne ya kamata a ringa kulawa da yanzu da zarar an ji wani sign na mura kowa ya kamata a gaggauta zuwa asibiti domin a tabbatar da me yake faruwa kuma sannan a ringa kulawa sosai da sosai da alamun mutane su ka kula da yanayin zamantakewar su tsakanin al'umma amma da wannan rashin lafiya ko in ce iftila'i da Allah
6: Duk da yake wasu na adawa da matakin mahukunta na hana zuwa dubiyar masu larurar ta diphtheria amma matashi Abdulsamad Shehu da ya kamu da cutar bayan zuwa dubiya ya bayyana da na sanin haka a bayanin da ya yi mana kan yadda ya yaki cutar
9: wallahi wani abokinmu ne ba shi da lafiya to ba mu san mashako yakewa sai muka je dubiya daga dubiyan nan na dawo sai na ji wuya na neman zafi daga zafi kwana daya ka kwana biyu sai wani farin abu ya fito min a wuya sai a lokacin naje asibitin Muttala da naje asibitin Muttala sai aka rubuta min magani tace min idan abin haka bai warke ba washe gari naje asibitin Zana washe gari kwatai na gare abin da ya ka dai ya dame ni ko bacci ba na iya muka je asibitin Zana suka rubuta min magani da zaka ji dai ya ka guyanka yana yi ma kaikayi yana ma kaikayi sai ka dan ji abu kamar ya tsaye ma a wajen a wuya in ka ji abu kamar ya tsaye ma a wuya in ka di ya wuya ka ji kamar dai abu haka ya tsaye ma a wuya haka zaka ji sannan bacci ma gaskiya ba lalle ka dinga yi ya ka ji jikinka ya mutu sosai
10: a wani irin matakai suka dora
9: gaskiya dai a lokacin sun bani kulawa sosai dan sun ce duk bayan minti biyu ne na dinga kuskure ruwan dumi da gishiri a lokacin
10: an yanke shi ne ko kuma ya aka yi?
9: A ni ba a yanke mun ba, aka dai ina yi bai fi kwana biyu ne ina yi ba cikin ikon Allah shi ya faɗi da kansa.
6: Ta mun koma ga ƙwararren namu Farfesa Isa Abubakar, wanda yana nana ta cewa babbar hanyar yaƙi ko kuma baiwa kai kariya daga cutar ita ce rigakafi, walau ga yara ko ga waɗanda suka manyanta.
7: Wannan cuta yadda ake kare kai, na farko dai shine allurar rigakafi wacce ake yi musamman an haifi yara, ana kai su akai akai. Idan suka kai mako 6 da mako 10 da kuma mako 14, ana kai su a yi alluran nan tare da sauran allurai na rigakafi. To in aka kai yaro ya samu waɗannan cutar, in Allah ya yarda, ana kare yara daga kanta. Haka zalika idan mutum ya yi manyanta, aka samu musamman kamar annoba irin yadda muke fuskanta yanzu, za a iya sake wannan rigakafin a sabunta ta domin a ƙarfafa garkuwar jiki. To sai kuma tsafta, wato kamar su wankin hannu in ana yi akai akai, wanda zai yi tari ko atishawa ya zamana ya rufe hancin shi da bakin shi da gwiwar hannunsa, ko kuma in ya taba da hannunsa tafin hannu, to maza zai wanke. Haka zalika ba a san a riƙa amfani da su cokula da tawul da sauran abubuwa da ake amfani da su na wajen cin abinci ko sha, a riƙa wato mutane su riƙa amfani da na juna. To ta haka mai cuta zai iya yaɗawa wanda ba shi da cutar nan ba tare da ya sani ba.
6: Aisha Kamalu wata uwa ce da ɗanta ya kamu da cutar ta diphtheria. Zantawarta da wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara ta ja hankali ga iyaye game da matakan da ya kamata su ɗauka da zarar yaran su sun kamu da cutar don kaucewa yaɗa ta ga saura.
11: Ko da ma a ce ba a gida bane ba, idan asibiti ka je, idan mutum yana da irin wannan laruwa aka yankilla shi, saboda yawan al'umma irin wannan abubuwan suke samu. To yanzu kamar a ce a gida mutum ɗaya yana fama da irin wannan ciwon, ya kamata ka killace shi in so samu ne ma inda wadatar waje. Ya kamata a bashi ɗaki daban nasa, sannan da abubuwan da zai na amfani da shi, kamar kofin da zai amfani da shi, cokali, plate din da zai ci abinci, ya kamata duk a killace masa shi, saboda shi irin wannan cuta ana ɗaukan shi ne, kuma ba zai yiwu kaga shi yaɗuwa take yi ko a cikin gida. Ba zai yiwu a ce idan ɗaya kamu da shi ya kamata a killace shi guri guda. Eh, gaskiya ni kam ana yawan zuwa dubiya, a ce za a zo dubiya. To kuma a wannan dubiyar sautari, especially ma a dubiyar nan ake samu, dan wani zai je dubiya ko asibiti kika je, yanzu zaki ga ba a barin zuwa dubiya.
10: Kin zuwa wajen wanzamai da ake yi, ya kika kalli al'amarin akan kan mutane da suke wannan?
11: To ni ma dai na yi tunanin wannan, sai ake cewa ai su wanzamai idan sun yi wannan, su dai kikin san abin shi fitowa yake yi, tsoko yake fitowa. Su kuma suka yi kokarin cewa za su yanke wa mutum shi. Shi kuma kin ga maganin asibiti idan an baka shi motsewa yake yi. Zai motse ne ko ya narke ko kuma ya fadi. Kuma idan an yanke wasu yakan zama musu da karar kwana, sai kiga mutum bai tashi ba.
6: Cutar ta diphtheria wadda aka faro ganin ɓullarta a Najeriya cikin shekarar 2011, ko da yake sai a watan Mayun shekarar 2022 ne aka ga ta'assarta, inda ta kashe mutane da dama. Alƙalima na nuni da cewa jihohin Kano da Katsina da Filato da Kaduna baya ga Bauchi da Borno, sai kuma Sokoto ne kan gaba wajen yawan samun masu kamuwa da ita ko kuma ɓarkewar annobar ta. To madalla da haka ne kuma shirin na lafiya jari ci ke da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, kana wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara, Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
12: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci mu fito a ƙwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
0: Audio inda za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan a wannan rana. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: 7 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana an kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16 da kuma 22
1: Kamisali
0: Isararo barkamu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su Gwamnatin Najeriya ta sanar da daukan matakan rikewa yan kasar farashin man fetur na tsawon wata guda Hukumomin Guinea Bissau sun ce ba za su samu damar gudanar da babban zaben kasar da aka tsara gudanarwa a watan Disamba ba saboda wasu dalilai. Haka nan za ku ji cewa dalibai masu zanga-zanga a Faransa sun rufe karin wasu makarantu a jiya Alhamis. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za ta rage wa jama'ar kasar farashin man fetur na tsawon kwanaki 30 masu zuwa domin ba su damar numfasawa daga tsadar da man fetur din yayi a gidajen mai. Ministan kuɗi na kasar Tayo Olaidini ya sanar da hakan yayin jawabinsu ga manema labarai. Rukaya Abba Kabara na ɗauki da ci gaban labarin.
2: To sai dai tuni ɗan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda taga ɗan ƙasa suna shirin juya mata baya da yake jawabi fataccen lauya Abba Hikima shugaban wata tafiyar gwagwarmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki wato Tinubu must go ya ce koda gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ɗan ƙasa za su zabe ta
3: dama wannan fa abu ne wanda zai yi kawai political will ne babu wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su zama jama'a sauki da suke bukata kuma ba su niyya ba saboda haka ina kara kira akan yannan jiya lallai su tabbata cewa sun koyi wannan gwamnati domin a samar da gwamnatin da za ta samar da jama'a wato ladifi na dindindin ba na wucin gadi ba kuma samar kada ya ragewa ba yanzu muna so ya rage na wata daya amma ko ya rage ba za mu zabe shi ba saboda yaudara ce
2: a nasu bangare yan jam'iyyar adawa a kasar tambayar da suka mika wa gwamnati ita ce ina makomar yan kasar bayan wata guda da samar da saukin mai da Tainusa Tanko guda ne daga cikin hadiman dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC
4: bacin wata daya she me kuma bacin wata ɗaya she me shikenan kudin mun ya sauka kenan ai wannan yaudara ce inda za su yi tsakanin su da Allah sai su ce daga nan har shekara biyu shekara uku kafin kowa ya samu hankalinsa an rage kudin mun nan zuwa 200 ko 300 dama tun yaudara ce
2: a cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kudi Taiwo Oyedeli bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba Rukayya Abba Kabara RFI Hausa
0: So gwamnatin Najeriya ta ce tana aiki tukuru domin ganin an samu raguwar hawan farashin kayayyaki a kasar mai magana da yawun shugaban kasar Bayo Onanu Gani ya bayyana hakan bayan da gwamnatin ta sanar da rage farashin man fetur don sauƙaƙawa al'umma Kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF ta buƙaci gwamnatin kasar da ta daina bin abin da ta kira da mai da hankali kan zaben shekarar 2027 tare da bada wato mai da hankali don magance matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a ƙasar a cikin sanarwar da sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar Farfesa Muhammad Baba ya fitar ta ce abin da ta lura da shi a wannan gwamnati shi ne ba ta mai da hankali kan matsalolin tsaro ta fi mai da hankali wajen abin da ya shafi harkokin siyasa don haka take buƙatar ta da ta ɗauka matakan da suka kamata don magance matsalar. Yan majalisar dokokin rikon kwarya a jamhuriyar Nijar na fuskantar karkausar suka daga al'umma bayan da suka baiwa gwamnati shawarar ƙara farashin man fetur don magance matsalar ƙarancin makamashin da ake fama da ita a ƙasar. Tanga Chalimbo Shaibu wato na ɗaya daga cikin waɗanda suke sukar wannan mataki na yan majalisar.
5: Za ku tarro kuɗin mai masana suka yi aiki a ilimance. Abdan lallabo ku shi ko shekara ba ai ba ku ce kun kara fiye da wancan farashin da kuka tarro amma Allah na tuba irin wannan kansalolin to tarawa a zo a gindas taka kaso 80 cikin 100 na cikin su wannan shine aikin su na farko a kasar don haka mutane su bar ba kansu aiki wallahi wannan kosaye din ba ta talaka suke ba aljuna suke so su cika da kuɗi da account din su to ta Allah ba da su ba kuma za mu tsayin daka mu ganin cewa an maida wata lagar martaba shi da kima shi da ince shi a Niger
0: Tanga Chalumbo Shu'aibu kenan. Kungiyar kare haƙƙin 'yan jaridu ta Reporters Without Borders RSF ta yi Allah wade da yanayin yadda ake ci gaba da tsare wasu 'yan jaridu biyu a ƙasar Jamhuriyar Benin tsawon fiye da shekara guda, inda ta buƙaci a sako su don a ranar 10 ga watan Yulin shekarar 2025 ne aka kama wani ɗan jarida da ke aiki da wata jaridar da ke sukar gwamnatin ƙasar Benin, inda ake ci gaba da tsare da shi a wani gidan yari da ke kudancin ƙasar. A lokacin da aka kama shi, ya je halarta wani taron fasahar zamani ne bisa gayyatar ƙasar Cote d'Ivoire da ta yi masa a lokacin da yake gudun hijira a ƙasar Togo. Hukumar leƙen asirin Amurka FBI tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasar Ghana sun sami nasarar kama mutane sama da 130 da ake zargi da aikata damfara ta intanet. Babban daraktan hukumar ta FBI Kash Patel ne ya tabbatar da hakan, inda ya ba da haɗin gwiwar da suka samu tsakanin ƙasashen biyu. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Prime Minister Rukun Kwariyar Guinea-Bissau Ilundu Verati ya shaida wa shugaban sojin kasar cewar ba za a samu damar gudanar da zaben kasar da aka tsara gudanarwa a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa ba, inda ya bayyana cewa tuni hukumar zaben kasar ta amince da hakan domin wasu matsaloli da take fuskanta. Kabir Muhammad Dan Bauchi na dauke da cigaban labarin.
6: Ministan wanda ya bayyana haka la'akari da karatowar lokacin zabe ranar 6 ga watan Disamba, sannan kuma rashin cika sharuɗa kamar yadda doka ta tanadar, ga kuma lokacin gabatar da sunayen 'yan takara a gaban kotun koli ya wuce ranar 6 ga watan Oktoba nan. Ya ƙara da cewa saboda waɗannan dalilai dole ne a jinkirta lokacin zaben don sake tsari ƙarƙashin doka saboda gujewa matsalolin da ka iya biyo bayan zabe. Sai dai kuma ministan bai bayyana lokacin da za a sake gudanar da zaben nan gaba ba. Tuni gamayyar kungiyoyin farar hula suka ce gwamnatin Rikon Kwaryan na tsoratar da al'umma domin murƙushe 'yan adawa, inda suka ba da misalin cece kushen kisar gillar da aka yi wa Bigario Luis Balanta, fitaccen mawaƙin gambara kuma wanda ya kafa kungiyar siyasa da har zuwa wannan lokaci ba a warware matsalar ba. Anata bangaren gwamnati ta musanta hannu a kisan mawaƙin, inda ta ƙara da cewa bincike na gudana a kai.
0: Rahotanni na nuna cewa wasu jirage sama marasa matuƙa na Habasha sun kai hare-hare a jiya Alhamis kan sojojin Eritrea a tangarsu da ke kusa da birnin Tigray, lamarin da ya ƙara haifar da fargabar ɓarkewar yaƙi a tsakaninsu. Dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasashen ne a 'yan watannin nan, waɗanda ke makwabtaka da juna, waɗanda suka taɓa gwabza yaƙi kan rikicin iyaka a tsakanin shekarar 1998 zuwa shekarar 2000. Habasha na zargin Eritrea da goyon bayan 'yan tawayen Tigray da ke arewacin ƙasar, wanda ya kai ga ƙasashen biyu sun yanke hulɗar diflomasiya a makon da ya gabata. Matasa 'yan makarantar sakandare a Faransa sun datse wasu makarantun gaba da firamare tare da jerin gwano a manyan biranen a jiya Alhamis, yayin da gwamnati ta yi alkawarin magance ƙorafe-ƙorafensu game da ƙarancin malamai da kuma lalacewar gine-ginen makarantu ba tare da ta kawo wani ƙarin bayani akan hakan ba. Matasan sun yi ta arangama da jami'an tsaro, lamarin da ya raunata da dama, yayin da wasu suka sha wato raɗaɗin barkonin tsohuwa da kuma kulaken 'yan sanda. Noah Bulmet na ɗaya daga cikin matasan masu zanga-zanga, ga kuma fasarin kalaminsa.
7: Ya kasance da tashin hankali da zafi sosai, hayaki mai sanya hawaye suka zuba mana, sanya ta duka mu da kulaki. 'Yan sanda sun gaza taka mana birki, saboda haka sun yi amfani da dabaru na yaƙi, saboda haka akwai buƙatar mu yi zanga-zanga. Kwarai, minista ya ba su damar yin abin da suka ga dama. Sun ɗauke mu dabbobi. Sun ɗauke mu dabbobi. Sai naushi suke kawowa. Suna ta naushina, suna ta naushin abokaina. Mu zanga-zanga muke cikin lumana. Abin babu kyau. Wuri ne mai cike da amfani da ƙarfi da zalunci, kuma muna buƙatar canza haka.
0: Ɗaya daga cikin matasa masu zanga-zanga a Faransa kenan. Ukraine ta zargi Rasha da kai harhare kan fararen hula bisa ganganci da ya kashe mutane 30 wanda ke cikin munanan harhare da aka kai a cikin ƴan makonnin nan. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya alƙawarin cewa ba za su yafe wannan hari da aka kai musu ba har sai sun mayar da martani, bayan da hukumomin yankin da abin ya faru suka wallafa hotunan gawawaki da ƙonannun motocin biyu da harin ya fadawa. Karfe 7:10. Taken labarin wasanni kenan, kai tsaye muna tare da Azima Bashir Aminu. Azima, barka da safiya.
8: To barka ka dai Kamis Sale. Tawagar rakwalin kafar mata ta Nigeria Super Falcons za ta faro wasannin neman gurbi a gasar Olympic ta 2028 za ta gudana a Amurka, inda a yau za ta duka wasanta na farko da Comoros, wasan da zai gudana a filin wasa na Remo Stars da ke Ikene. A bangaren Nigeria, wannan haduwa ita ce gaba ta farko da kasar ke son tsallakewa a yankurin sake samun tikitin zuwa wannan gasa, inda mai horar da ƴan wasan Augustin Egavan ke cewa yana da ƙwarin gwiwar tawagar ta shiryawa karawar ta yau. A cewar Egavan, tunai dukkanin ƴan wasan suka hallara a sansanin Atisayi, kuma yanayin karsashinsu na nuna ƙwarin gwiwar doka wasa mai armashi a dukkanin haduwa biyu da za su yi da Comoros. A gefe guda, tawagar ta Comoros na da ƙwarin gwiwa a haduwarta da Najeriya, musamman ganin cewa a zagayen farko na neman tikitin na Olympic ta yi kace-kace da Sudan, wadda ta zazzaga wa kwallaye har guda 30 a haduwa guda biyu.
0: Amma ai Michael ya ce da
8: kyar suka ci wannan kwallaye 30. To a haduwarsu ta farko, yaran na Comoros sun doke Sudan ne da kwallaye 17 da nema, yanda a haduwa ta biyu suka sassauta musu zuwa 13 da nema. To duk da cewa ba za a kwatanta haduwar ta Sudan da Comoros da kuma wadda kasar za ta yi da Najeriya a yau ba, ganin cewa tsibirin na shirin haduwa ne da tawaga mafi karfi a Afirka, sai dai zubin ƴan wasan ita wannan kasa abin dubawa ne, domin idan har Najeriya ba ta yi
0: kafa-kafa ba,
8: yawa za a iya shan tafsilla.
0: To kisa wani abu da ya daure wa mutane kai shine yadda duka wasanni biyu za a yi su a Najeriya. Bayanai sun nuna cewa ita kasa Comoros din bata da fili mai inganci da ya kai martabar da za a iya buga wasan kasa da kasa.
8: Wannan haka yake, ka san kankanin tsibiri ne.
0: Dan haka wasan yau za ta kasance ita ce a gida, wasan ran talata da za a buga
8: wannan Najeriya ce a gida.
0: Haka.
8: To captain din tawagar kwallon kafa ta Switzerland da kuma kungiyar Sunderland Granit zaka ya bayyana yadda aka ci tare su har dala 136,000 sakamakon mallakar sakamakon da ke nuna an yi masa rigakafin COVID-19 na bogi. Ka san galibi fitattu sun rika amfani da shi wannan sakamako na bogi saboda su samu tsohon dan wasan tsakiyar na Asan mai shekaru 34 bayanai sun ce ya mallaki wannan sakamako na bogi ne a shekarar 2022 lokacin da Switzerland ta sanya dokar cewa babu mai iya balaguro sai da wannan sakamako.
0: To Azima, muna godiya.
8: To madalla.
0: To kamar yadda aka saba, yau Juma'a jaridar Aminiya da ake wallafawa a Najeriya ke fitowa, kuma kamar kowane mako Nura Ado Suleiman ya tattauna da Jamilu Adamu, mataimakin editan jaridar mai kula da shafin labaran al'ajabi.
9: Babban labarinmu na wannan mako shine Tamori Miji, shekara 26, ina sana'ar sayar da awara. To wannan shine babban labarinmu, wanda ke da wannan sana'a da ke ci gaba da bunƙasa. Wani magidanci ne suna Muhammad Muktar, mai shekaru sama da 50, wanda aka fi sani da Tamori Miji, wanda ya sha shekara 26 yana tuya da sayar awara a kofar gidansa, sannan kuma ya samar wa mata 20 aikin yi. To duka cikin manyan labaran da kuma wani shin abai da muka yi cewa a shekara 64 na shiga makaranta don cika burina. A bayan yawancin mutane da suka manyanta sukan zaɓi hutawa yayin da suka riga suka girma, Dattijuwa Freira Muhammad mai shekaru 64 ta zaɓi komawa makaranta domin cika burin da ta daɗe da shi tun tana ƙaramar yarinya. To a halin yanzu dai ta fara iya rubutu, kuma cikin darussan da ake koyar da ita har da harshen Larabci baya ga Alkur'ani da hadisi da fiqhu. To duk a cikin manyan labaran namu kuma akwai labarin shi kuma da muka da ke cewa cire tallafin man fetur da mai talaka ke amfana. To a 'yan kwanakin nan ne maganar janye tallafin mai take daukar hankali a yakin neman zaben shekara ta 2027 da ke tafi. Yayin da wasu ke ganin cire tallafin shi ne ya fi dacewa, waɗansu kuwa suna ganin dawo da tallafin zai sauƙaƙa rayuwar 'yan Najeriya.
10: Haka, to bari mu je labaran da suka shafi ƙasashen ƙetare.
9: To a ƙasashen ƙetare ko babban labarin da muka shi ne farashin diesel a Amurka ya yi tashin goron zabo da bai taɓa kaiwa ba a watan Satumba, kuma yana ci gaba da kasancewa a kusa da mafi ƙololuwar farashi a tarihi.
10: To bari mu je ga ɓangaren ban al'ajabi.
9: To a shafin al'ajabi kuwa babban labarin da muka shi ne makaho ya tuka mota tsawon mil 150 a cikin maye.
10: Wato bayan makantar ma akwai maye.
9: Bayan makantar akwai maye.
10: Shi yasa masu yin magana suka ce ikon Allah na kwanci ya faɗi.
9: Wato kaga wannan rahoton wani mutum ƙasar Ingila ne da ya ce ya ɗauki kansa a matsayin mai sa'a rayuwa.
10: Bayan sa'ar rayuwa ma za ka iya ce masa dashi mai yawan rai.
9: Yawwa da mimirewar rai. To kimanin kusan dai kilomita 240 kenan akan babbar hanyar mota duk da kasancewarsa cikin maye da kuma rashin lasisin tuki. To idan ne muke da karanta yadda jami'an tsaro suka sha mamaki bayan gano cewa direban motar yana cikin maye kuma yana da larurar idanu. To duk kuma a cikin safin al'ajabi din shi ma akwai kuma wani labari da muka yi da ke cewa ɗan Najeriya na yunkurin kafa tarihin duniya na rawar kwana bakwai ba tsaya.
10: Ya kwana bakwai yana rawa.
9: Yana rawa.
10: An gaishe da mazari.
9: To kaga ya nemi jarida za a karanta cewa wannan rahoton wani ɗan rawar Najeriya ne da ya kammala tsawon lokaci na rawa na kwanaki bakwai inda ya yi sama da sa'o'i 176. Don neman kafa sabon tarihin shiga kundin bajinta na duniya.
10: To amma rawar ai ba sai ta yi kyau ba dai ko? Ko ya dai aka dama sai a sha haka ko?
9: To ya ga mutane da za a samu dai yadda mu horan shi da sauransu.
10: Haka.
0: To madalla, to da fatan Nura kai ma za ka ji a dama da kai a wannan rawa.
11: RFI.
0: Yanzu ko bari mu je ga shirinmu na gaba.
12: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta a wani yunkuri na wayar da kan jama'a ko kuma jan hankalin mahukunta don samar da gyara. A wannan makon shirin yayi duba kan cutar diphtheria ko kuma mashaƙo, cutar da a baya-bayan nan ake yawan ganin barkewar annobarta a wasu sassa na jihohin Najeriya wadda kuma ke kisan dimbin mutane baya ga kwantar da dama a asibitoci, inda wasu alƙalima ke cewa daga watan Janairu zuwa Agustan shekarar nan mutane 16,997 suka kamu da cutar a sassan ƙasar. Masana sun yi ittifaƙin cewar cutar ta mashaƙo ko kuma diphtheria ta fi shafar yaran da ba a yi wa rigakafin cutuka ba, musamman 'yan shekara 1-14 kureke a wasu lokutan ta kan kama hatta waɗanda aka yi wa rigakafin. Ganin yadda cutar ke ta'azzara musamman a arewacin Najeriya da kuma duhun kan da jama'a ke da shi wajen tunkararta, ya sanya miji daga ƙwararre Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano, wanda ya fara da shimfiɗa kan cutar da ma yadda take yaɗuwa daga mutum zuwa mutum.
13: Cutar mashaƙo cuta ce da ƙwayar cuta wacce ake yi wa laƙabi da Cyanobacterium diphtheriae take addasawa, kuma tana afkuwa ne yayin da mutum ya shaƙi numfashi na wanda yake da ɗauke da wannan cutar. ko wancan din yayi tari ko atishawa ko kuma yayi ihu ya zama yawun bakin sa ya dan fito har ya fada cikin bakin wanda yake da lafiya ko kuma dai idan suna cudanya da juna taba jiki ma dan wani lokacin tana fitowa ta haifar da kurarren ji to duk ana iya daukan wannan cuta ta mashako daga wannan waɗannan hanyoyi
12: kwararru a fannin na lafiya sun ce kwayar cutar ta diphtheria kan yi kwanaki a jikin mutum gabanin ta bayyana wannan ya sanya buƙatar taka tsantsan da kaucewa mu'amala ko kuma shiga cikin waɗanda ke da cutar gudike farfesa Isa Abubakar ya ce akwai wasu alamomi da za su iya bayyana a zahiri
13: tana bayyana ne bayan kaman kwana 2 zuwa 4 ko dan fiye da haka sai mutum ya zama na shi ma yana samun wuyan numfashi yana jin ciwon makogoran shi yana shan wahala wajen hadiyar abinci ko ruwa ko na abin sha duk irin waɗannan sukan fara har wuyan numfashin nan yana iya tsananta ya jawo mutum ya rasu ma saboda rashin numfashi to sai kuma an ga alamunta a sauri a kai mutum asibiti domin a yi mishi magani akwai magunguna da ake yi a asibiti a warkar da mutum akwai kuma wanda za a babba da shawarwari domin a kare sauran mutane daga kamuwa da ita wannan cuta
12: Jihar Kano na sahun jihohin da suke ganin annobar wannan cuta lamarin da ya sanya daukar tsauraran matakai ciki ko har da killace dimbin masu fama da ita galiban su kananan yara musamman bayan jita-jitar watan Agustan da ya gabata da ke nuna cewa yara fiye da 50 sun mutu a dan kankanin lokaci sanadiyar cutar ta diphtheria Aliyu Umar wani mahaifi da ɗansa ya kamu da cutar ta mashako ya ji hankali kan yadda za a baiwa yara kariya kudu yake ya koka da matakan da ake dauka na killace yaran tare da hana ahalin su to zadi da su
14: wanda ba abin da zamu iya cewa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abin da yake faruwa ma tun a gida ka riga ka cin ka cakuɗa da shi tunda sannan baka gane me yake faruwa ba to cewa wai in ba ka je dubiya ba asibiti gurin shi ko ba ka je ka kula da shi ba wannan kawai dai wani abu ne daban saboda kai ne a hakuma da ka je ka kula da yaran hawaye tun a gida ma har ga ka cakuɗa da shi ya kamata mu kusanta su duba ta ga me mafita me mai yiwuwa to ina kwanciya rai ina kwanciya ai ba za ka iya bacci ba fa wani kwanciya hankali saboda baka san me yake ciki ba kuma baka fasa shi amma kana gani kaga hankalinka zai fi kwanciya a takaice ne ya kamata a ringa kulawa da yanzu da zaran an ji wani sign na mura kowa ya kamata a gaggauta zuwa asibiti domin a tabbatar da me yake faruwa kuma sannan a ringa kulawa sosai da sosai da alamun mutane sun ka kula da yanayin zamantakewar su tsakanin al'umma amma da wannan rashin lafiya ko in ce ibtila'i da Allah
12: Duk da yake wasu na adawa da matakin mahukunta na hana zuwa dubiyar masu larurar ta diphtheria amma matashi Abdulsamad Shehu da ya kamu da cutar bayan zuwa dubiya ya bayyana da na sanin haka a bayanin da ya yi mana kan yadda ya yaki cutar
15: wallahi wani abokinmu ne ba shi da lafiya to ba mu san mashako yake ba sai muka je dubiya daga dubiyan nan na dawo sai na ji wuya na neman zafi daga zafi kwana daya ka kwana biyu sai wani farin abu ya fito min a wuya sai lokacin na je asibitin Muttala na je asibitin Muttala sai aka rubuta min magani tace min idan abin haka bai warke ba washe gari na je asibitin Zana washe gari ko tai na ga dai abin da ya ka dai ya dame ni ko bacci ba na iya muka je asibitin Zana suka rubuta min magani zaka ji dai ya ka guyanka yana yi ma kaikayi yana ma kaikayi sai ka dan ji abu kamar ya tsaye ma a wajen a wuya in ka ji abu kamar ya tsaye ma a wuya in ka di ya wuya ka ji kamar dai abu haka ya tsaye ma a wuya haka za ka ji sannan bacci ma gaskiya ba lalle ka dinga yi ya ka ji jikinka ya mutu sosai
16: a wani irin matakai suka dora
15: gaskiya dai a lokacin sun bani kulawa sosai don sun ce duk bayan minti biyu ne na dinga kuskure ruwan dumi da gishiri a lokacin
16: an yanke shi ne ko kuma ya aka yi
15: A ni ba a yanke min ba. Aka dai ina yi bai fi kwana biyu ne ina yi ba cikin ikon Allah sai ya faɗi da kansa.
12: Ta mun koma ga ƙwararren namu Farfesa Isa Abubakar wanda ya nana ta cewa babbar hanyar yaƙi ko kuma baiwa kai kariya daga cutar ita ce rigakafi walau ga yara ko ga waɗanda suka manyanta.
13: Wannan cuta yadda ake kare kai na farko dai shine allurar rigakafi wacce ake yi musamman an haifi yara ana kai su akai akai idan suka kai mako 6 da wani mako 10 da kuma mako 14 ana kai su ayi alluran nan tare da sauran allurai na rigakafi to in aka kai yaro ya samu waɗannan cutar in Allah ya yarda ana kare yara daga kanta haka zalika idan mutun yayi manyanta aka samu musamman kaman annoba irin yadda muke fuskanta yanzu za a iya sake wannan rigakafin a sabunta ta domin a karfafa garkuwar jiki to sai kuma tsafta wato kaman su wankin hannu in ana yi akai akai wanda zai yi tari ko atishawa ya zama ne ya rufe hancin shi da bakin shi da gwiwar hannunsa ko kuma in ya taba da hannunsa tafin hannu to maza zai wanke haka zalika ba a san a rika amfani da su cokula da tawul da sauran abubuwa da ake amfani da su na wajen cin abinci ko sha a rika wato mutane su rika amfani da na juna to ta haka mai cuta zai iya yadawa wanda ba shi da cutar nan ba tare da ya sani ba
12: Aisha Kamalu wata uwa ce da ɗanta ya kamu da cutar ta diphtheria zantawarta da wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara ta ja hankali ga iyaye game da matakan da ya kamata su dauka da zarar yaran su sun kamu da cutar don kaucewa yada ta ga saura
17: ko da ma a ce ba a gida bane ba idan asibiti ka je idan mutum yana da irin wannan laruwa aka yankin ceshi saboda yawan al'umma irin wannan abubuwan suke samu to yanzu kamar a ce a gida mutum ɗaya yana fama da irin wannan ciwon ya kamata ka killace shi in so samu ne ma inda wadatar waje ya kamata a bashi daki daban nasa sannan da abubuwan da zai na amfani da shi kamar kofin da zai amfani da shi cokali plate din da zai ci abinci ya kamata duk a killace masa shi saboda shi irin wannan cuta ana daukan shi ne kuma ba zai yiwu kaga shi yaduwa take ko a cikin gida ba zai yiwu a ce idan ɗaya ya kamu da shi ya kamata a killace shi guri guda eh gaskiya ni kan ana yawan zuwa dubiya a ce za a zo dubiya to kuma a wannan dubiyar sautari especially ma a dubiyan nan ake samu dan wani zai je dubiya ko asibiti kika je yanzu zaki ga ba a barin zuwa dubiya
16: kin zuwa wajen uwan zamai da ake yi ya taka kallon al'amarin akan kan mutane da suke wannan
17: to ni ma dai nayi tunanin wannan sai ake cewa ai su uwan zamai idan sun yi wannan su dai kikin san abin shi fitowa yake yi tsoko yake yi yake fitowa su kuma sukan yi kokarin cewa za su yanke wa mutum shi kuma kin ga maganin asibiti idan an baka shi motsewa yake yi zai motse ne ko ya narke ko kuma ya fadi kuma idan an yanke wasu yakan zama musu da karar kwana sai shi ga mutum bai tashi ba
12: Cutar ta diphtheria wadda aka faro ganin bullar ta a Najeriya cikin shekarar 2011 kuma yake sai a watan Mayu shekarar 2022 ne aka ga ta'assarar ta inda ta kashe mutane da dama alƙalima na nuni da cewa jihohin Kano da Katsina da Filato da Kaduna baya ga Bauchi da Borno sai kuma Sokoto ne kan gaba wajen yawan samun masu kamuwa da ita ko kuma barkewar annobar ta To madalla da haka ne kuma shirin na lafiya jari ci ke da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakiliyar Aisha Shehu Kabara Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
18: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutu wanda ke ci mu fito a kwariya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
0: Wato inda za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan a wannan rana yanzu bari mu je mu shakata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22 da kuma 19. Mai sauraro barkamu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Gwamnatin Najeriya ta sanar da daukar matakan ragewa yan kasar farashin man fetur na tsawon wata guda. Hukumomin Guinea Bissau sun ce ba za su samu damar gudanar da babban zaben kasar da aka tsara gudanarwa a watan Disamba mai zuwa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba su da wani shiri na kaiwa Iran hari a yanzu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za ta rage wa jama'ar kasar farashin man fetur na tsawon kwanaki 30 masu zuwa domin ba su damar numfasawa daga tsadar man fetur da yayi da ake samu a gidajen mai. Ministan kudin kasar Tayo Olaidin ya sanar da hakan yayin jawabin sa ga manema labarai. Rukaiya Abba Kabara na dauke da ci gaban labarin.
1: To sai dai tuni yan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda ta ga yan kasa suna shirin juya mata baya. Da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima shugaban wata tafiyar gwagwarmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki wato Tinubu must go ya ce ko da gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran yan kasa za su zabe ta.
2: Da ba wannan fa abin da zai yi kawai political will ne ba.

0: kuma ko me kake da shi ba za a baka license ba. To kaga wannan yanzu za a iya tracing maganan samun makamika aji sai an maka gwaji.
1: Shugaban kungiyar wasannin bindiga Nigerian Shooting Federation NSSF Aliyu Haidar Abubakar ya bayyana cewa
2: wannan sabon portal din da aka bude, mutanen da suke da legitimate bindigogi za su iya zuwa su register a san makaman da ke wajen mutane. Wannan babban hatsari ne a gare mu tunda yana jawo mana insecurity a duk yawanci da wannan makaman aka yi amfani da su. Akwai hukumar Small and Medium Arms Control kuma muna da yarjejeniyar za mu taimake su.
1: Shima Aliyu Abubakar Sadiq wanda yana cikin wanda suka jagoranci kaddamar da sabon tsarin rajistan bindigogin cewa yake
3: wannan platform namu zai serving kamar database na wanda suna rike bindiga. Registration din number na bindiga din ne za a saka, kuma in an saka number na bindiga din in ba register ina shi za a kira mutumin za a rike shi. At least zai taimaka mu a wannan smuggling da suna smuggling arms a cikin Nigeria.
1: Yanayin da kasa ta shiga ya sa dole a tsaurara matakai kan dukkan abin da ya shafi bindiga. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
4: Hukumar leƙen asiri ta Amurka FBI tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasar Ghana sun sami nasarar kama mutane sama da 130 da ake zargi da aikata damfara ta intanet. Shamsiya Haruna na ɗauke da ci gaban labarin.
5: Wannan samame dai na cikin shirin yaƙi da manyan laifuka na duniya mai suna Operation Blackout, wanda ke nufin gano cibiyoyin da ke cutar jama'a ta intanet tare da rusa su baki ɗaya. Babban daraktan hukumar FBI Kash Patel shi da kansa ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya bada haɗin gwiwar da aka samu tsakanin ƙasashen biyu. A yayin gudanar da samaman, jami'an tsaro sun yi nasarar kwace na'urorin sadarwa na kwamfuta sama da 300 waɗanda ake amfani da su wajen gudanar da zambar. Binciken farko da hukumomi suka gudanar ya nuna cewa wannan cibiya ta yi sanadin asarar kuɗaɗe da suka haura dala miliyan 10. Yawancin mutanen da aka damfara dai 'yan ƙasar Amurka ne da kuma wasu ƙasashen ƙetare. Baya ga masu laifin, binciken ya bankaɗo wani mummunan al'amari na fataucin bil'adama, inda aka gano cewa da yawa daga cikin mutanen da aka kama an tilasta musu yin aikin zambar ne bayan an yaudare su daga ƙasashensu na asali. Wannan samame ya sake fito da irin gagarumin ƙalubalen da ke tattare da laifukan intanet a yankin Afirka ta Yamma da kuma muhimmancin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa wajen magance su.
4: Prime Minister rukun ƙwariyar Guinea Bissau Leodio Vera ti ya shaida shugaban ƙasar cewa ba za a samu damar gudanar da zaben ƙasar da aka tsara gudanarwa a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa ba, saboda wasu dalilai da hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa ba za su iya wato gudanar da zaben ba. Kabir Muhammad Dan Bauchi na ɗauke da cigaban labarin.
6: Ministan wanda ya bayyana haka la'akari da karatowar lokacin zabe ranar 6 ga watan Disamba, sannan kuma rashin cika sharuɗa kamar yadda doka ta tanadar, ga kuma lokacin gabatar da sunayen 'yan takara a gaban kotun koli ya wuce ranar 6 ga watan Oktoba nan, ya ƙara da cewa saboda waɗannan dalilai dole ne a jinkirta lokacin zaben don sake tsari ƙarƙashin doka saboda gujewa matsalolin da ka iya biyo bayan zabe. Sai dai kuma ministan bai bayyana lokacin da za a sake gudanar da zaben nan gaba ba. Tuni gamayyar kungiyoyin farar hula suka ce gwamnatin rikon ƙwaryar na tsoratar da al'umma domin murƙushe 'yan adawa, inda suka bada misalin cece kushen kisar gillar da aka yi wa Bigario Luis Balanta, fitaccen mawaƙin gambara kuma wanda ya kafa kungiyar siyasa da har zuwa wannan lokaci ba a warware matsalar ba.
4: Rahotanni na nuna cewar wasu jiragen sama marasa matuƙa na Habasha sun kai hari a jiya Alhamis kan sojojin Eritrea a tungarsu da ke kusa da birnin Tigray, lamarin da ya ƙara haifar da fargabar ɓarkewar yaƙi a tsakaninsu. Dangantaka ta sake yin tsami a 'yan watannin nan tsakanin ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna, waɗanda suka taɓa gwabza yaƙi kan rikicin iyaka tsakanin shekarar 1998 zuwa shekarar 2000. Habasha na zargin Eritrea da goyon bayan 'yan tawayen Tigray da ke arewacin ƙasar, wanda ya kai ga ƙasashen biyu sun yanke hulɗar diflomasiyya a makon da ya gabata. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. shugaba Donald Trump ya ce ba su da wani shiri na kaiwa Iran hari a yanzu ne dai lokacin da ake tunkarar zaben tsakiyar wa'adi da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba mai zuwa. Yana mai cewar akwai haske a tattaunawar da suke yi a tsakanin su. Bayanin na Trump da ya wallafa a dandalin sa na Truth Social ya biyo bayan

0: hanyar tashin farashin mai da aka samu a jiya Alhamis, wanda rahotanni suka nuna cewar akwai yuwar Amurka ta fuskanci yajin aiki gabanin zabukan da za a gudanar. Ukraine ta zargi Rasha da kai hari kan fararen hula da gangan da ya kashe mutane 30 a wani birni da ke kasar, wanda ke cikin munanan har-haren da aka kai a cikin 'yan makonnin nan. Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine din ya alkawarin cewar ba za su yafe wannan hari da aka kai musu ba har sai sun mayar da martani, bayan da hukumomin yankin suka wallafa hotunan gawawaki da kunanan motoci biyu da harin ya fadawa. To labaran kenan a halin yanzu. Taken labarin wasanni ga kuma Azima Bashir Aminu ta sake dawowa. Barka da safiya.
1: Ka misali mai horar da kungiyar kullun kafa ta Manchester City Enzo Maresca yace yan wasan tawagar ba su cikin damuwa dangane da tuhume-tuhume 115 da hukumar gudanarwar Premier Ingila ke yi wa kungiyar. Maimakon haka yace yan wasan suna cikin yanayi mai kyau, asali ma ba sa ko tattaunawa kan batun a tsakanin su.
0: Wato kawai wasannin su suka
1: wannan haka yake. To a jiya Alhamis ne yan wasan City suka koma a tasayi kwanaki 9 bayan Premier ta wallafa tuhume-tuhumen saba ka'idojin cinikayyar yan wasa kan ita wannan kungiya. Sai dai Maresca ya ce hakan bai taba karsashin tawagar ba. Cikin rahoton da Premier ta rubuta ta tuhumi City da rufe-rufen cinikayyar yan wasa wajen zuba kuɗin da yawansa ya kai fam miliyan 830. Tunda fara dai wasu bayanai sun ce kungiyar na shirin zama na musamman da su waɗannan yan wasa, inda ake saran Maresca yi musu gamsasshen bayani kan halin da ake ciki. Sai dai a zantawarsa da manema labarai insu ya ce babu ko guda cikin yan wasan da halin da ake cike jefa shi damuwa, kuma hakan ba zai shafi wasannin da ke tunkaro kungiyar a dukkanin matakai ba. Wasa na farko da ita City za ta duka bayan fitar waɗannan bayanai shine haduwar ta da Liverpool karkashin gasar Premier a ranar Lahadi mai zuwa.
0: Za mu sa ido mu ga yanda za ta kara.
1: Ko karsashin nasu yana nan da gaske ko kuwa. To tuni dai Manchester City ta dauka karar da ke neman wanke ta kan waɗannan tuhume-tuhume 115 waɗanda matukar suka tabbata wannan tawaga za ta tafka gagarumar asara, ciki ko har da kofinan Premier guda uku. Ina ga har da ɗaya da za a ba wa Arsenal.
0: Arsenal ai su murna har kunne, baki har kunne ake cewa ko
1: wanda yake yake. To Liverpool ma dai za ta iya samun guda.
0: Ai sai sa wasu ɗan Liverpool da muka sani
1: suke ta murna dangane da watan ba
0: har da kada gangawa.
1: Wannan haka yake. To tawagar kwallon kafar mata ta Nigeria Super Falcons za ta faro wasannin neman gurbi a gasar Olympic ta 2028 da za ta gudana a Amurka, inda a yau za ta duka wasanta na farko da Comoros, wasan da zai gudana a filin wasa na Rumi Stars da ke Ikeni. A bangaren Nigeria wannan haduwa ita ce gaba ta farko da kasar ke son tsallakewa a yunkurin na samun tikitin zuwa wannan gasa, inda mai horarru da yan wasan Augustin Egavan ke cewa yana da kwarin gwiwar tawagar ta shiryawa haduwar ta yau. A cewar Egavan, tuni dukkanin yan wasan suka hallara a sansanin Atasayi, kuma yanayin karsashin su na nuna kwarin gwiwar duka wasa mai armashi a dukkanin haduwa biyu da za su yi da Comoros.
0: To muna gode Azima.
1: To madalla.
0: RFI. Yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta yau.
2: Barka mu take sadar da lokacin da muke kawo muku batutuwan da suka shafi siyasar Najeriya. Hukumar zabe mai zaman kanta Najeriya ta ce duk wata jam'iyyar ta gabatar da dan takara da sunansa baya cikin rajista da ta mika mata ba za ta sami damar adama da ita a babban zaben shekarar 2027 ba. Hukumar na nuni da hukuncin da kotun koli ta yanki a ranar 24 ga watan Satumban wannan shekarar ne, inda commissioner ta mai kula da yada labarai Malam Muhammad Haruna ya tabbatar da cewa jami'in da suka yi kuskure ba za su sami damar sauya 'yan takara ko gyara kurakuransu ba. Tuni dai wannan lamari ya janyo mahawara mai zafi a siyasar Najeriya, inda wasu 'yan adawa ke zargin cewa wannan tsauri na INEC sun zo ne ta akalar adalci a zabe mai zuwa. Sanata Umar Ibrahim Tsauri jigo ne a jam'iyyar PDP.
3: wannan bayanin na INEC kaman abinda hasa ake cewa ne mai sanye kuka ne sai aka je hikir kashin awaki sai kuma shi gamsa ji wani kukan shi kenan abinda nake nihi dama abinda INEC ke bukata ta yi kenan don ta gyara majami'a mai mulki a hanya don haka abinda ke faruwa anan shine hukuncin da Supreme Court ta yanke za a bi shi ne saboda yayi majami'a mai mulki daidai
2: duk da wannan korafi na yan siyasa masana shari'a sun ce doka bata bar wata kofa ta samun sauki ba duba da cewa matakin na INEC ya ginu ne kai tsaye akan hukuncin kotun kolin kasar Umar Danbaito na daga cikin waɗannan masana
4: a su waɗannan jam'iyyun a haka dai aikin gaba ya gama hanyar su dai tilo da za su iya samun hanya ne yau idan aka ce yan majalisa sun yi amending din dokar zabe sun sake yi wa wannan sashin gyaran fuska cewa yanzu an ba da dama amma in ba haka akai ba to bakin alƙalami ya bushe ne
2: yayin da ranar 23 ga watan Oktoba ta wannan shekarar ce INEC za ta fito fili ta yi babban furuci ga ƙasa akan wannan batu ga wasu ƴan jami'an da ƴan takara alamu sun nuna cewa tafiyar su ta shekarar 2027 ta zo ƙarshe tun a wannan gabar
0: to madalla an gaida Michael Kudison yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba Nisar haro barkamu da warhaka Kamil Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda ƴan wasan da ke taka lera ke dawowa gida don buga wasannin sada zumunci a lokacin hutu
5: Kwallon kafa wasan matasa
0: A duk lokacin da aka kammala wasannin League akan tafi hutu a kowace shekara musamman ma a nahiyar Turai da League ɗinsu yafi jan hankali wanda hakan kuma ke bude wani sabon babi na wasanni a yankuna daban-daban da ƴan wasa ke fitowa domin nuna bajinta su a zahiri a wasannin sada zumunci da ake shirya musu da dama dai daga cikin ƴan wasan da ke taka leda a kasashen ƙetare idan sun dawo gida sukan buga irin waɗannan wasanni wanda hakan kuma ke nishadantarwa da kuma sada zumunci tsakanin ma'abota wasanni abin tambaya dai anan shine ko na tasiri wannan wasa ke da shi ga abin da Shehu Abdullahi mai sharhi kan lamarin wasanni ke cewa
6: gaskiya ta kowanne fanni akwai tasiri kwarai da gaske kama daga kansu ƴan wasan da ƴan kallo da waɗanda suke shirye wannan gasan idan aka bada hutu ba ya kamata bane a ce sun zauna haka nan kawai ya kamata su fito su dinga atasai don gwan su dinga dan guje-guje aka shirye wannan gasa zai tallafa musu ko kuma zai taimaka musu kwarai da gaske sannan kuma su ƴan kallo wato za su nishadantu da irin kallo da za su yi na ƴan wasa waɗansu ma ba a san su a fadin duniya wasu dai a ce wani dan ƙasa kaza ne ko kuma dan jiha kaza ne yana kwallo amma yau zai zo ya wasa a fili kaza kaga idan aka zo aka ganshi za a nuna shi a ce ga wani idan aka duba ƴan wasa waɗanda suke tasowa waɗanda suke wasannin su a karkara waɗanda za su buga da su ƴan wasan kaga su ma kansu ƙarin ci gaba ne su ce sun buga da wani wanda yake kwallo a can ƙasashen waje idan aka ce za a yi wannan wasa wato na sada zumunci ya kamata a ce an samu wani kyauta wanda za a baiwa dan wasa wanda yayi fice a cikin kasashen waje misali idan a ce dan wasa kamar Samuel Moses kaga yayi fice sosai a cikin kungiyar kwallon kafarsa idan aka dawo gaba a ce to mun yi ne don mu karama ka su ma dai an yi nuna musu a godiyan zuwa su yi irin wannan wasanni
0: Sadiq Umar dan asalin jihar Kaduna da ke bugawa kungiyar kwallon kafa ta Valencia na cikin ƴan wasan da jama'a ke yaba musu na rashin nuna kyama ko girman kai domin dai yana zagewa a fafata da shi a wasannin sada zumunci da ake shiryawa a filayen wasanni na cikin unguwanni masu cike da turbaya ɗan wasan ya bayyana wa shirin duniyar wasanni dalilan da ke sanya yana shiga cikin jama'a domin taka leda
7: duk shekara ina dawowa gida kuma duk sanda na dawo gida ina mai matukar jin daɗi cewa na dawo cikin ƴan uwana ina kwalle tare da su kuma kowa gaba ɗaya suna taya na murna saboda ni ɗaya daga cikin su ne ya Allah ya bani sa'a na fita sometimes in na dawo ina kwalla a filin namu nan dai da na bari wani lokaci yana dan bani wahala amma kuma a hankali haka nake ta kokartawa ha in buga amma kuma can dama daga nan na fara so amma dai duk sanda na tsince kaina a irin wannan filaye gaskiya ina matukar murna dawowa cikin uwa
8: wannan irin nishadi kake ji idan kana wasa a cikin gida
7: gaskiya kaga akwai wanda ba su da ikon ganin kar a zahiri dole sai ka dawo gida. So shi yasa duk sanda na dawo gida in aka hada wasa ko a wani anguwa ne ina zuwa in buga saboda akwai masoya da yawa.
8: To wasu kuma su san shin dama Sadiq ya tashi da son kwallo a ran shi yana so ya buga Turai ko ku kawai yanayi ne kawai yazo kasance kanka kana buga wasa a Turai.
7: Gaskiya na taso cikin dangin kwallo ne ko ba haka ba. Dan babana ma tsohon dan kwallon DIC ne sai kuma na taso cikin dangin mamana da duka yawanci dukan gidansu yan kwallo ne na taso tare da su har Allah ya samu gaba da san kwallon haka.
9: Shi ma dai matashin dan wasa Faruk Husaini dake da burin ganin ya taka tamula a kasashen waje ya ce yadda yan wasan ke zuwa su buga wasanni tare da su na kara masa kwarin gwiwar cewar wata rana su ma za su iya zama kamar su.
10: Buga ballo sai yana kara mana exposure yana kuma kara sa mana karfin gwiwa da jajircewa cewa mu ci gaba da kan abin da muke wata ran mu ma wannan matsayin da suka kai mu ma za mu kai saboda duk Allah ne shine ke komai kuma muna kallon ayin da suke buga ball muna lining wasu abu daga gare su saboda duk wanda yake bola Europe dole akwai wasu abubuwa wanda zaka gani dole zaka gani sabon ne ya koyo su daga can saboda kai ma ku koya kuma muna suna karan ba mu shawarwari daga da wasu gudunmawar da muke amfani da shi da encouragement irin one professor ya dawo ya kan dauki JC takalmi ko kudi ko wani abu da yaka ya baka irin cewa yanzu kai ma kana kallo imagine wata rana in kai na stage din shi kai ma haka nan zaka ba mu wani
9: irin waɗannan wasanni na sada zumunci na burge jama'a matuka kamar da yadda Sharhabilu Sani mai sha'ar wasan kallon kafa ya bayyana.
11: Yana taimakawa kuma yana kayatarwa saboda su wayannan yan gida ya kara musu kaimi da hazaka domin kokarin cewa kai wani ya dawo ya birge ni ga wanda yake sauran saka shine zai kara ma taimaka ma na bayan su ko suka cewa to mu ma bari mu kara haɓaka mu zama kamar wani amma idan ana cewa a Turai dai a ganin ka baka zuwa ka karungume wanka ka taimaka musu ga abubuwan da saboda wannan audiyin da ake taimako ne ai taimako ne domin su kannan nasu da ɗiyan su su taso domin su yi abinda sun ke shawa game da wanda sun ka suna maimaitawa din
12: ba gurin ko su ji rauni.
11: To wannan jin rauni Aminu abu ne wanda yake ai ba wai za su saki jikin su bane ai just kamar entertaining game ne don ai development din yan baya ai ba wai abu ne wanda yake kamar irin league game bane ko mi da sauransu ai abu ne wanda yake is well organized saboda a taimaka ma matasa su haɓako su ma su kasance irin yanayin su.
9: To ko tsofaffin yan wasan Najeriya da suka taka leda a kasashen ƙetare sun yi irin waɗannan wasanni na filayen cikin gida. Kadai abin da Garba Lawal tsohon dan wasan Super Eagles ya bayyana mana.
13: Muna tunin adi muna irin wannan wasannin kuma muna kikidi ma dai idan ana kiran Angels suna zuwa nan suna wasa kikidi kuma mukan je malin fashi ma mu je mu wasa a can. To kaga wannan ba wai sabon abu bane an ji ma ana yi. Wani lokaci ko fire yakan hada irin wannan wasan shi ma ayi a Ahmadu Bello Stadium. To kaga ba wai wasa bane da aka ce wai yanzu ne aiki dama can ana yi kuma mutane suna so sir a ganin irin wannan wasannin a wancan lokacin a mukan ji training kikedi ai in muka dawo filin kikedi yana cika na lawan Bosco za ga kaman kuma ana yin match ne filin Margayi ma ko Cadi Sanogogo Margayi Alhaji kanshi shi ma haka za ga shi ma filin nashi yana cika
9: sai dai duka tasiri da kuma nishadantarwa da irin waɗannan wasannin sada zumunci ke samarwa. Sadiq Umar ya ce akwai kalubale sosai na shiga cikin jama'a wanda hakan ke sanya wasu ƴan wasa ba sa san dawowa gida hutu.
7: Ko ni wani zubin ina shan wahala shiga cikin mutane saboda wani zubin zaka shiga cikin abokananka ko ƴan uwanka kana so ku yi labari ku yi zumunci abinda za su fara tambayan ka kai ko kuwa sai ya fara kawo ma matsalan shi ba za su bari ka zauna kai mu'amala da su baka san cewa ka dawo gida sai ga wa'ansu suna so su dawo amma ba za su iya dawo wani ma bai da abin da zai baka kawai kun gan shi yana Turai ne amma shi ma yana da nashi matsalan sai ga ka zo mai da matsalan ka in bai ma ba kuma ya zama abin ƙorafi shi yasa wa'ansu sai ga da su dawo gwara su tsaya inda Allah ya ajiye su saboda gaskiya wani zubin mutum ya dawo nan yana shin takura amma ni to saboda yanayin yanda na taso a cikin gari na iya jure furejin wani zubin ka ji haushi wani zubin kuma zaka san cewa idan soyayya ne amma haka dai zaka yi ta hakuri.
9: To baya ga wancan kalubale da Sadiq Umar ya bayyana hakanan yan wasan wasu lokuta na fuskantar kalubalen rauni don haka nema Idris Dari mai sharhi kan lamuran wasanni ke ganin cewa ya kamata yan wasan su rika yin takatsantsan a wasannin da suke yi don gujewa samun matsala da kungiyoyin su dake biyan su albashi.
14: Irin wannan wasanni hakanan yana da fuska biyu ne in ka duba zaka ga cewa waɗannan ƴan wasa akwai kontraki da suka sa hannu wato yarjejeniya kenan wanda suka sa na cewa za su buga ma waɗannan ƙungiyoyi a nahiyar Turai kuma gaskiya a cikin shi wannan yarjejeniya babu inda aka ce su dawo gida su zo su dinga buga irin wannan wasan, saboda me suka iya zuwa su zo su buga su samu rauni. Kuma kaga ita wannan kungiya inda hadan wasa ya zo ya buga wannan wasa ya samu rauni, to kusan asara za ta yi shi wannan fuskan kenan. Ta wani bangare kuma zaka ga cewa su waɗannan ƴan wasa dama ne ba ma ƴan wasan ba, a'a ma jama'a da suka tashi yanzu kamar unguwa hakan ne yadda suke zuwa su buga a unguwa. Mun ga anan Kaduna akwai irin ƴan wasa irin su Sadiq Umar, irin su Simon Moses sukan zo su buga waɗannan wasanni. Dama ne masu waɗannan jama'a da suke tare da su su gansu zahiri suna buga wasan ƙwallon ƙafa. To irin wannan yana da kyau, ba za ka hana ba.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22 da kuma 19. Mai sauraro barkamu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Gwamnatin Najeriya ta sanar da daukar matakan ragewa yan kasar farashin man fetur na tsawon wata guda. Hukumomin Guinea-Bissau sun ce ba za su samu damar gudanar da babban zaben kasar da aka tsara gudanarwa a watan Disamba mai zuwa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba su da wani shiri na kaiwa Iran hari a yanzu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za ta rage wa jama'ar kasar farashin man fetur na tsawon kwanaki 30 masu zuwa domin ba su damar numfasawa daga tsadar man fetur da yayi da ake samu a gidajen mai. Ministan kudin kasar Tayo Olaidin ya sanar da hakan yayin jawabinsa ga manema labarai. Rukaiya Abba Kabara na dauke da ci gaban labarin.
1: Sai dai tuni ɗan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda ta ga ɗan ƙasa suna shirin juya mata baya. Da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima, shugaban wata tafiyar gwagwarmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki, wato Tinubu must go, ya ce koda gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ɗan ƙasa za su zabe ta.
2: Dama wannan ba abin da zai yi, kawai political will ne babu, wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su samuwa jama'a saukin da suke bukata kuma ba su yi niyya ba. Zo da haka ina kara kira akan yan Najeriya lallai su tabbata cewa sun koyi wannan gwamnati domin a samar da gwamnatin da za ta samuwa jama'a, wato nadifi na dindindin ba na wucin gadi ba. Kuma sai muka kaje ragewa ba, yanzu muna so ya rage na wata ɗaya amma ko ya rage ba za mu zabe shi ba saboda yaudara ce.
1: A nasu bangare yan jam'iyyar adawa a kasar tambayar da suka mika wa gwamnati ita ce ina makomar yan kasar bayan wata guda da samar da saukin mai. Dr. Yunusa Tanko guda ne daga cikin hadiman dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC.
3: Bacin wata ɗaya she me kuma? Bacin wata ɗaya she me? Shikenan kuɗin mun ya sauka kenan? Ai wannan yaudara ce. Inda za su yi tsakanin su da Allah sai su ce daga nan har shekara biyu shekara uku kafin kowa ya samu hankalinsa an rage kuɗin mun nan zuwa 200 ko 300. Dama cin yaudara ce.
1: A cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kuɗi Taiwo Oyedele bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba. Rukayya Abba Kabara, RFI Hausa.
0: To gwamnatin Najeriya ta ce tana aiki tukuru domin ganin an samu raguwa hawan farashin kayayyaki a kasar. Mai magana da yawun shugaban kasar Bayo Onanugani ya bayyana hakan bayan da gwamnati ta sanar da rage farashin man fetur don sauƙaƙawa al'umma. Ita kuwa kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya SEF ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta daina abin da ta kira da mai da hankali kan zaben shekarar 2027 tare da neman ta mai da hankali kan magance matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a ƙasar. A cikin sanarwar da sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar Farfesa Tukur Muhammad Babe Fitar ta ce abinda ta lura da shi shine gwamnati ba ta mai da hankali kan matsalolin tsaro, ta fi mai da hankali kan abinda ya shafi zaɓe, wanda ta ce ya kamata ta magance matsalolin tsaron da al'umma ke fama da su. Cibiyar horar da manyan hafsoshin soja a Najeriya da kungiyar shirya wasannin harbi ta kasar sun kaddamar da wani gagarumin shirin ganowa tare da karbe dimbin makamai a hannun jama'a da suka mallaka ba bisa ka'ida ba. Muhammad Sani Abubakar na dauke da karin bayani.
4: Yanayin da kasar ke ciki na matsalolin tsaro ya sa dole aka ƙara daukan tsauraran matakai kan kananan makamai da yadda suke yaduwa a cikin ƙasa. Shugaban kwalejin horar da manyan sojoji Nigerian War College Rear Admiral Abdullahi Ahmed ya mun ƙarin haske da cewa
5: kananan makamai da yawo hannun mutane ba gari madadi. So kaga wannan registration zai sa mu san ina makami yake, wa yake da kaza, akwai wanda ya kamata za a yi baka license, akwai wanda kuma ko me kake da shi ba za a baka license ba. To kaga wannan yanzu za a iya tracing maganan samun makami ka aje sai an maka gwaji.
4: Shugaban kungiyar wasannin bindiga Nigerian Shooting Federation NSSF Aliyu Haidar Abubakar ya bayyana cewa
6: wannan sabon portal din da aka bude, mutanen da suke da legitimate bindigogi za su iya zuwa su register a san makaman da ke wajen mutane. Wannan babban hatsari ne a gare mu tunda yana jawo mana insecurity a duk yawanci da wannan makaman aka yi amfani da su. Akwai hukumar Small and Medium Arms Control kuma muna da yarjejeniyar za mu taimake su.
4: Shima Aliyu Abubakar Sadiq, wanda yana cikin wanda suka jagoranci kaddamar da sabon tsarin rajistar bindigogin, cewa yake
7: wannan platform na namu zai sabin kamar database na wanda suna rike bindiga registration din number na bindiga din ne za a saka kuma in an saka number na bindiga din in ba register ina za a kira mutumin za a rike shi at least zai taimaka mu a wannan smuggling da suna smuggling arms a cikin Nigeria
4: yanayin da kasa ta shiga yasa dole a tsaurara matakai kan dukkan abin da ya shafi bindiga Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
0: Hukumar leke asiri ta Amurka FBI tare da hadin gwiwar jami'an tsaron kasar Ghana sun sami nasarar kama mutane sama da 130 da ake zargi da aikata damfara ta internet Shamsiya Haruna na dauke da cigaban labarin
1: Wannan samame dai na cikin shirin yaki da manyan laifuka na duniya mai suna Operation Blackout wanda ke nufin gano cibiyoyin da ke cutar jama'a ta internet tare da rusa su baki daya Babban daraktan hukumar FBI Kash Patel shi da kansa ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ba da hadin gwiwar da aka samu tsakanin kasashen biyu A yayin gudanar da samaman jami'an tsaro sun yi nasarar kwace na'urorin sadarwa na kwamfuta sama da 300 waɗanda ake amfani da su wajen gudanar da zambar binciken farko da hukumomi suka gudanar ya nuna cewa wannan cibiya ta yi sanadin asarar kudade da suka haura dala miliyan 10 yawancin mutanen da aka damfara dai yan kasar Amurka ne da kuma wasu kasashen ketare baya ga masu laifin binciken ya bankado wani mummunan al'amari na fataucin bil'adama inda aka gano cewa da yawa daga cikin mutanen da aka kama an tilasta musu yin aikin zambar ne bayan an yaudare su daga kasashen su na asali wannan samame ya sake fito da irin gagarumin kalubalen da ke tattare da laifukan internet a yankin Afirka ta yamma da kuma muhimmancin hadin gwiwar kasa da kasa wajen magance su
0: Prime Minister Rukun Kwariya Gini Bissau Leodio Vera T ya shaida shugaban kasar cewa ba za a samu damar gudanar da zaben kasar da aka tsara gudanarwa a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa ba saboda wasu dalilai da hukumar zaben kasar ta bayyana cewa ba za ta iya har wato gudanar da zaben ba Kabir Muhammad Dan Bauchi na dauke da cigaban labarin
8: Ministan wanda ya bayyana haka la'akari da karatowar lokacin zabe ranar 6 ga watan Disamba sannan kuma rashin cika sharuɗa kamar yadda doka ta tanadar ga kuma lokacin gabatar da sunayen yan takara a gaban kotun koli ya wuce ranar 6 ga watan Oktoba na ya kara da cewa saboda waɗannan dalilai dole ne a jinkirta lokacin zaben dan sake tsari karkashin doka saboda gujewa matsalolin da ka iya biyo bayan zabe Sai dai kuma ministan bai bayyana lokacin da za a sake gudanar da zaben nan gaba ba. Tuni gamayyar kungiyoyin farar hula suka ce gwamnatin Rikon Kwaryan na tsoratar da al'umma domin mulkushe yan adawa. Inda suka bada misalin cece kushen kisar gillar da aka yi wa Bigario Luis Balanta, fitaccen mawakin gambara kuma wanda ya kafa kungiyar siyasa da har zuwa wannan lokaci ba a warware matsalar ba.
0: Rahotanni na nuna cewa wasu jiragen sama marasa matuƙa na Habasha sun kai hari a jiya Alhamis kan sojojin Eritrea a tungarsu da ke kusa da birnin Tigray lamarin da ya ƙara haifar da fargabar barkewar yaƙi a tsakaninsu dangantaka ta sake yin tsami a 'yan watannin nan tsakanin ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna waɗanda suka taɓa gwabza yaƙi kan rikicin iyaka tsakanin shekarar 1998 zuwa shekarar 2000 Habasha na zargin Eritrea da goyon bayan 'yan tawayen Tigray da ke arewacin ƙasar wanda ya kai ga ƙasashen biyu sun yanke hulɗar diflomasiyya a makon da ya gabata. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Donald Trump ya ce ba su da wani shiri na kaiwa Iran hari a yanzu daidai lokacin da ake tunkarar zaben tsakiyar wa'adi da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba mai zuwa yana mai cewar akwai haske a tattaunawar da suke yi a tsakaninsu. Bayanin na Trump da ya wallafa a dandalin sanatu social ya biyo bayan tashin farashin mai da aka samu a jiya Alhamis wanda rahotanni suka nuna cewar akwai yiwuwar Amurka ta fuskanci yajin aiki gabanin zabukan da za a gudanar. Ukraine ta zargi Rasha da kai hari kan fararen hula da gangan da ya kashe mutane 30 a wani birni da ke kasar wanda ke cikin munanan har-haren da aka kai a cikin 'yan makonnin nan. Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine din ya alkawarin cewa ba za su yafe wannan hari da aka kai musu ba har sai sun mayar da martani bayan da hukumomin yankin suka wallafa hotunan gawawaki da kunannun motoci biyu da harin ya fadawa. wasu labaran kenan a halin yanzu. Taken labarin wasanni ga kuma Azima Bashir Aminu ta sake dawowa. Barka da safiya.
9: Ka misali mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Enzo Maresca yace yan wasan tawagar ba su cikin damuwa dangane da tuhume-tuhume 115 da hukumar gudanarwar Premier Ingila ke yi wa kungiyar. Maimakon haka yace yan wasan suna cikin yanayi mai kyau. Asali ma ba sa ko tattaunawa kan batun a tsakanin su.
0: Wato kawai wasannin su suka
9: wannan hakeke to aje Alhamis ne yan wasan City suka koma a tsayi kwanaki 9 bayan Premier ta wallafa tuhume-tuhumen saba ka'idojin cinikayyar yan wasa kan ita wannan kungiya. Sai dai Maresca ya ce hakan bai taba karsashin tawagar ba. Cikin rahoton da Premier ta rubuta ta tuhume City da rufe-rufen cinikayyar yan wasa wajen zuba kuɗin da yawan sa ya kai fan miliyan 830. Tunda fara dai wasu bayanai sun ce kungiyar na shirin zama na musamman da su waɗannan yan wasa inda ake saran Maresca yi musu gamsasshen bayani kan halin da ake ciki. Sai dai a zantawar sa da manema labarai in su ya ce babu ko guda cikin yan wasan da halin da ake cike jefa shi damuwa kuma hakan ba zai shafi wasannin da ke tunkaro kungiyar a dukkanin matakai ba. Wasa na farko da ita City za ta duka bayan fitar waɗannan bayanai shine haduwar ta da Liverpool karkashin gasar Premier a ranar Lahadi mai zuwa.
0: Za mu sa ido mu ga yanda za ta kaya
9: ko karsashin nasu yana nan da gaske ko kuwa. To tuni dai Manchester City ta dauka karar da ke neman wanke ta kan waɗannan tuhume-tuhume 115 waɗanda matukar suka tabbata wannan tawaga za ta tafka gagarumar asara ciki ko har da kofinan Premier guda uku. Ina ga har da ɗaya da za a ba wa Arsenal.
0: Arsenal ai su murna har kunne baki har kunne ake cewa ko
9: wanda yake yake to Liverpool ma dai za ta iya samun guda.
0: Ai sai sa wasu ɗan Liverpool da muka sani
9: suke ta murna dangane da watun ba
0: har da kada gangawa.
9: Wannan haka yake. To tawagar kwallon kafar mata ta Nigeria Super Falcons za ta faro wasannin neman gurbi a gasar Olympic ta 2028 da za ta gudana a Amurka inda a yau za ta doka wasanta na farko da Comoros wasan da zai gudana a filin wasa na Rumi Stars da ke Ikene. A bangaren Nigeria wannan haduwa ita ce gaba ta farko da kasar ke son tsallakewa a yunkurin na samun tikitin zuwa wannan gasan inda mai horarru da yan wasan Augustin Egavan ke cewa yana da kwarin gwiwar tawagar ta shiryawa haduwar ta yau. A cewar Egavan tuni dukkanin yan wasan suka hallara a sansanin Atasai kuma yanayin karsashin su na nuna kwarin gwiwar doka wasa mai armashi a dukkanin haduwa biyu da za su yi da Comoros.
0: To muna gode Azima.
9: To madalla.
0: RFI. Yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta yau.
10: Barka mu take sadar da lokacin da muke kawo muku batutuwan da suka shafi siyasar Najeriya. Hukumar zabe mai zaman kanta Najeriya ta ce duk wata jam'iyyar ta gabatar da dan takara da sunansa baya cikin rajista da ta mika mata ba za ta sami damar adama da ita a babban zaben shekarar 2027 ba. Hukumar na nuni da hukuncin da kotun koli ta yanke a ranar 24 ga watan Satumban wannan shekarar ne inda commissioner ta mai kula da yada labarai Malam Muhammad Haruna ya tabbatar da cewa jami'in da suka yi kuskure ba za su sami damar sauya 'yan takara ko gyara kurakuransu ba. Tuni dai wannan lamari ya janyo mahawara mai zafi a siyasar Najeriya inda wasu 'yan adawa ke zargin cewa wannan tsauri na INEC sun zo ne ta akalar adalci a zabe mai zuwa. Sanata Umar Ibrahim Tsauri jigo ne a jam'iyyar PDP.
11: Wannan bayanin na INEC kaman abun da Hausawa ke cewa ne mai sanye kuka ne sai aka je hikir kashin awaki sai kuma ita sai ji wani kukan shi kenan. Abun da nake nufi dama abun da INEC ke bukata ta yi kenan don ta gyara ma jam'iyya mai mulki a hanya. Don haka abun da ke faruwa a nan shine hukuncin da Supreme Court ta yanke za a bi shi ne saboda ya yi ma jam'iyya mai mulki daidai.
10: duk da wannan korafi na yan siyasa masana shari'a sun ce doka bata bar wata kofa ta samun sauki ba duba da cewa matakin na INEC ya ginu ne kai tsaye akan hukuncin kotun kolin kasar Umar Danbaito na daga cikin waɗannan masana
12: a su waɗannan jam'iyyun a haka dai aikin gaba ya gama hanyar su dai tilo da za su iya samun hanya ne yau idan aka ce yan majalisa sun yi amending din dokar zabe sun sake yi wa wannan sashin gyaran fuska cewa yanzu an ba da dama amma in ba haka akai ba to bakin alƙalami ya bushe ne
10: yayin da ranar 23 ga watan Oktoba ta wannan shekarar ce INEC za ta fito fili ta yi babban furuci ga ƙasa akan wannan batu ga wasu ƴan jami'an da ƴan takara alamu sun nuna cewa tafiyar su ta shekarar 2027 ta zo ƙarshe tun a wannan gabar
0: Tumadala an gaida Michael Kudisin yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba Mai sauraro barkamu da warhaka Kamil Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda ƴan wasan da ke taka lera ke dawowa gida don buga wasannin sada zumunci a lokacin hutu.
13: Kwallon kafa wasan matasa.
14: Ba faɗa ba ne ba wasa ne.
0: A duk lokacin da aka kammala wasannin League akan tafi hutu a kowace shekara musamman ma a nahiyar Turai da League ɗinsu ya fi jan hankali wanda hakan kuma ke buɗe wani sabon babi na wasanni a yankuna daban-daban da ƴan wasa ke fitowa domin nuna bajintarsu a zahiri a wasannin sada zumunci da ake shirya musu. Da dama dai daga cikin ƴan wasan da ke taka leda a ƙasashen ƙetare idan sun dawo gida sukan buga irin waɗannan wasanni wanda hakan kuma ke nishaɗantarwa da kuma sada zumunci tsakanin ma'abota wasanni. Abin tambaya dai a nan shine ko wani tasiri wannan wasa ke da shi ga abin da Shehu Abdullahi mai sharhi kan lamarin wasanni ke cewa
15: gaskiya ta kowane fanni akwai tasiri kwarai da gaske kama daga kansu ɗan wasan da ƴan kallo da waɗanda suke shirya wannan gasan idan aka ba da hutu ba ya kamata bane a ce sun zauna haka nan kawai ya kamata su fito su dinga atasaye don wasu dinga dan guje-guje aka shirya wannan gasa zai tallafa musu ko kuma zai taimaka musu kwarai da gaske sannan kuma su ƴan kallo wato za su nishadantu da irin kallo da za su yi na ƴan wasa waɗansu ma ba a san su a fadin duniya ba sai dai a ce wani dan ƙasa kaza ne ko kuma dan jiha kaza ne ina kwallo amma yau zai zo ya wasa a fili kaza kaga idan aka zo aka ganshi za a nuna shi a ce ga wani idan aka duba ƴan wasa waɗanda suke tasowa waɗanda suke wasannin su a karkara waɗanda za su buga da su ƴan wasan kaga su ma kansu ƙarin ci gaba ne su ce sun buga da wani wanda yake kwallo a can ƙasashen waje idan aka ce za a yi wannan wasa wato na sada zumunci ya kamata a ce an samu wani kyauta wanda za a baiwa dan wasa wanda ya fice a cikin kasashen waje misali idan a ce dan wasa kamar Samson Moses kaga yayi fice sosai a cikin kungiyar kwallon kafarsa idan aka dawo gaba a ce to mun yi ne don mu karama ka su ma dai an yi nuna musu a godiyan zuwa su yi irin wannan wasanni
0: Sadiq Umar dan asalin jihar Kaduna dake bugawa kungiyar kwallon kafa ta Valencia na cikin ƴan wasan da jama'a ke yaba musu na rashin nuna kyama ko girman kai domin dai yana zagewa a fafata da shi a wasannin sada zumunci da ake shiryawa a filayen wasanni na cikin unguwanni masu cike da turbaya ɗan wasan ya bayyana wa shirin duniyar wasanni dalilan da ke sanya yana shiga cikin jama'a domin taka leda
16: duk shekara ina dawowa gida kuma duk sanda na dawo gida ina mai matukar jin daɗi cewa na dawo cikin ƴan uwana ina kwalle tare da su kuma kowa gaba ɗaya suna taya na murna saboda ni ɗaya daga cikin su ne ya Allah ya bani sa'a na fita sometimes in na dawo ina kwalla a filin namu nan dai da na bari wani lokaci yana dan bani wahala amma kuma a hankali haka nake ta kokartawa ha in buga amma kuma can dama daga nan na fara so amma dai duk sanda na tsince kaina a irin wannan filaye gaskiya ina matukar murna dawowa cikin uwa
17: wannan irin nishadi kake ji idan kana wasa a cikin gida
16: gaskiya kaga akwai wanda ba su da ikon ganin ka a zahiri dole sai ka dawo gida so shi yasa duk sanda na dawo gida in aka hada wasa ko a wani anguwa ne ina zuwa in buga saboda akwai masoya da yawa
17: to wasu kuma su san shi dama Sadiq ya tashi da son kwallo a ran shi yana so ya buga Turai ko ku kawai yanayi ne kawai yazo ka tsinci kanka kana buga wasa a Turai
16: gaskiya na taso cikin dangin kwalle ne ko ba haka dan babana ma tsohon dan kwallon DIC ne sai kuma na taso cikin dangin mamana da duka yawanci dukan gidan su yan kwalle ne na taso tare da su har Allah ya samu gabaɗaya san kwallon haka
0: shi ma dai matashin dan wasa Faruk Husaini dake da burin ganin ya taka tamula a kasashen waje ya ce yadda yan wasan ke zuwa su buga wasanni tare da su na ƙara masa ƙwarin gwiwar cewar wata rana su ma za su iya zama kamar su
18: buga ballo sai yana ƙara mana exposure yana kuma ƙara sa mana ƙarfin gwiwa da jajircewa cewa mu ci gaba da kan abin da muke wata rana mu ma wannan matsayin da suka kai mu ma za mu kai saboda duk Allah ne shine ke komai kuma muna kallon ayin da suke buga ball muna lining wasu abu daga gare su saboda duk wanda yake ball a Europe dole akwai wasu abubuwa wanda za ka gani dole za ka gani sabo ne ya koyo su daga can saboda kai ma ku koya kuma muna suna ƙaran bamu shawarwari daga da wasu gudunmawar da muke amfani da shi da encouragement irin wani professor ya dawo ya kan ɗauki jesi takalmi ko kuɗi ko wani abu da haka ya baka irin cewa yanzu kai ma kana kallo imagine wata rana in kai na stage din shi kai ma haka nan za ka ba mu wani.
0: Irin waɗannan wasanni na sada zumunci na burge jama'a matuƙa kamar da yadda Sharhabilu Sani mai sha'arar wasan ƙwallon ƙafa ya bayyana.
19: Yana taimakawa kuma yana ƙayatarwa saboda su wa'annan 'yan gida ya ƙara masu ƙaimi da hazaƙa domin ƙoƙarin cewa kai wanda ya dawo ya birge ni ga wanda ya kai sauransu haka shine zai ƙara ma taimaka ma na bayan su ko suka cewa to mu ma bari mu ƙara haɓaka mu zama kamar wani amma idan ana cewa a turai dai a ganin ka baka zuwa ka rungume wanka ka taimaka musu ga abubuwan da saboda wannan audiyin da ake taimako ne ai taimako ne domin su kannan nasu da ɗiyansu su taso domin su yi abinda sun ke shawa game da wanda sun ga suna maimaitawa din
20: ba gurin ko su ji rauni
19: to wannan jin rauni Aminu abu ne wanda yake ai ba wai za su saki jikin su bane ai just kamar entertaining game ne don ai development din yan baya ai ba wai abu ne wanda yake kamar irin league game bane ko mi da sauransu ai abu ne wanda yake is well organized saboda a taimaka ma matasa su haɓako su ma su kasance irin yanayin su
0: to ko tsofaffin yan wasan Najeriya da suka taka leda a kasashen ƙetare sun yi irin waɗannan wasanni na filayen cikin gida kadai abin da Garba Lawal tsohon dan wasan Super Eagles ya bayyana mana
21: muna tunin adi muna irin wannan wasannin kuma muna kikidi ma dai idan ana kiran Angels suna zuwa nan suna wasa kikidi kuma mukan je malin fashi ma mu je mu wasa a can to kaga wannan ba wai sabon abu bane an ji ma ana yi wani lokaci ko fa yakan hada irin wannan wasan shi ma ayi a Ahmadu Bello Stadium to kaga ba wai wasa bane da aka ce wai yanzu ne aiki dama can ana yi kuma mutane suna so su ra ganin irin wannan wasannin a wancan lokacin a mukan ji training kikedi ai in muka dawo filin kikedi yana cika na lawan Bosco za ga kaman kuma ana yin match ne filin Margayi ma ko Cadi Sanogogo Margayi Alhaji kanshi shi ma haka za ga shi ma filin nashi yana cika
0: sai dai duk da tasiri da kuma nishadantarwa da irin waɗannan wasannin sada zamunci ke samarwa Sadiq Umar ya ce akwai kalubale sosai na shiga cikin jama'a wanda hakan ke sanya wasu ƴan wasa ba sa san dawowa gida hutu
16: ko ni wani zubin ina shan wahala shiga cikin mutane saboda wani zubin zaka shiga cikin abokananka ko ƴan uwanka kana so ku yi labari ku yi zumunci abinda za su fara tambayan ka kai ko kuwa sai fara kawo ma matsalan shi ba za su bari ka zauna kai mu'amala da su baka san cewa ka dawo gida sai ga wa'ansu suna so su dawo amma ba za su iya dawo wani ma bai da abin da zai baka kawai kun gan shi yana turai ne amma shi ma yana da nashi matsalan sai ga ka zo mai da matsalan ka in bai ma ba kuma ya zama abin ƙorafi shi yasa wa'ansu sai ga da su dawo gwara su tsaya inda Allah ya ajiye su saboda gaskiya wani zubin mutum ya dawo nan yana shin takura amma ni to saboda yanayin yanda na taso a cikin gari na iya jure furejin wani zubin ka ji haushi wani zubin kuma zaka san cewa idan soyayya ne amma haka dai zaka yi ta hakuri
0: to baya ga wancan kalubale da Sadiq Umar ya bayyana hakanan ƴan wasan wasu lokuta na fuskantar kalubalen rauni don haka nema Idris Dari mai sharhi kan lamuran wasanni ke ganin cewa ya kamata ƴan wasan su riƙa yin takatsantsan a wasannin da suke yi don gujewa samun matsala da kungiyoyin su dake biyan su albashi
22: irin wannan wasanni hakanan yana da fuska biyu ne in ka duba zaka ga cewa waɗannan ƴan wasa akwai kontaraki da suka sa hannu wato yarjejeniya kenan wanda suka sa na cewa za su buga mu waɗannan kungiyoyi a nahiyar Turai kuma gaskiya a cikin shi wannan yarjejeniya babu inda aka ce su dawo gida su zo su dinga buga irin wannan wasan saboda me suka iya zuwa su zo su buga su samu rauni kuma kaga ita wannan kungiya in dai haɗan wasa ya zo ya buga wannan wasa ya samu rauni to kusan asara za ta yi shi wannan fuskan kenan ta wani bangare kuma zaka ga cewa su waɗannan ƴan wasa dama ne ba ma ƴan wasan ba a'a ma jama'a da suka tashi yanzu kamar unguwa hakan ne yadda suke zuwa su buga a unguwa. Mun ga anan Kaduna akwai irin ƴan wasa irin su Sadiq Umar, irin su Simon Moses sukan zo su buga waɗannan wasanni. Dama ne masu waɗannan jama'a da suke tare da su gansu zahiri suna buga wasan ƙwallon ƙafa. To irin wannan yana da kyau, ba za ka hana ba.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22 da kuma 19.
1: Misali.
0: Mai sauraro barkamu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Gwamnatin Najeriya ta sanar da daukar matakan rage wa ƴan ƙasar farashin man fetur na tsawon wata guda. Hukumomin Guinea Bissau sun ce ba za su samu damar gudanar da babban zaben ƙasar da aka tsara gudanarwa a watan Disamba mai zuwa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba su da wani shiri na kaiwa Iran hari a yanzu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za ta rage wa jama'ar ƙasar farashin man fetur na tsawon kwanaki 30 masu zuwa domin ba su damar numfasawa daga tsadar man fetur da yayi da ake samu a gidajen mai. Ministan kudin ƙasar Tayo Olaide ne ya sanar da hakan yayin jawabinsa ga manema labarai. Rukaiya Abba Kabara na dauke da cigaban labarin.
2: To sai dai tuni ƴan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda taga ƴan ƙasa suna shirin juya mata baya. Da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima shugaban wata tafiyar gwagwarmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki wato Tinubu must go ya ce koda gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ƴan ƙasa za su zabe ta.
3: Dama wannan fa abu ne wanda zai yi. Kawai political will ne babu wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma. Domin su zama jama'a sauƙin da suke bukata kuma ba su yi niyya ba, so da haka ina kara kira akan ƴan Najeriya lallai su tabbatar cewa sun kori wannan gwamnati domin a samar da gwamnatin da za ta samar da jama'a wato ladifi na dindindin ba na wucin gadi ba. Kuma ba sa muka kada ya ragewa ba, yanzu muna so ya rage na wata ɗaya amma ko ya rage ba za mu zaɓe shi ba saboda yaudara ce.
2: A nasu ɓangare ƴan jam'iyyar adawa a ƙasar tambayar da suka miƙa wa gwamnati ita ce ina makomar ƴan ƙasar bayan wata guda da samar da sauƙin mai. Dr. Yunusa Tanko guda ne daga cikin haduman ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC.
4: Bacin wata ɗaya she me kuma? Bacin wata ɗaya she me? Shikenan kuɗin man ya sauka kenan? Ai wannan yaudara ce. Inda za su yi tsakaninsu da Allah sai su ce daga nan har shekara biyu shekara uku kafin kowa ya samu hankalinsa an rage kuɗin man yaudara ce. Inda za su yi tsakaninsu da Allah sai su ce daga nan har shekara biyu shekara uku

0: Najeriya.
1: Rayuwata.
2: A makarantun karkara, karancin malamai na ɗaya daga cikin kalubalen da ke iya shafar ingancin karatun yara. A jihar Nasarawa, daukar sabbin malamai 1000 da za a tura waɗannan makarantu ya haifar da fata a tsakanin iyaye da al'umma da abin ya shafa.
3: Sun yi mana mai kyau da mummuna, an ba su ma mai kyau haka da mu dosa yau da mu te kuka da su.
4: Wannan yanayi ne mai kyau. Dangame da abin da ya shafi karancin malamai a ajujuwa za mu karu ta fannin abubuwa da yawa na ilmantarwa.
2: Ga iyaye, wannan ci gaba ne da suke maraba da shi, amma suna ganin akwai buƙatar a tallafa wa malaman domin su iya isa wuraren aikinsu. Wani uba, Malam Muhammad Dalla, ya ce gwamnati na buƙatar ta taimaka wa sabbin malaman ta fuskar sunfuri.
5: Na ne ke so gwamnati ta yi, ta taimaka ma malamai da allowance nasu da kuɗi wanda za su samu na karin albashi, wanda za su samu suna shiga kankara na koyowa gabaki ɗaya. Kamar ba su yi haka ba, to dai wuya ki same duk wani malami wanda idan an tura shi kawai a kankara to ba zai je ba.
2: Amma shin ɗaukar malaman 1000 zai iya isa wajen rage kibin abin da ake fama da shi? Malam Muhammad Idris As-Salafi, masanin harkokin ilimi, ya ce matakin na gwamnati na iya haifar da sakamakon da ake bukata, ko da yake malaman 1000 ba su wadatar ba.
6: Ya takaice gaskiya wannan tsari da aka dauka zan iya tabbatar miki cewa ba zai zamanto tsari da za a zo a yi tur da shi ba. Bisa la'akari da tsayen da aka bi wurin daukan waɗannan malamai da kuma asalin niyyar da aka dauki waɗannan malaman da shi. Kuma bugu da ƙari ina so in tabbatar miki cewa shi shugaban SUBEB na jihar Nasarawa wato Dr. Kasim Muhammad Kasim mutum ne wanda a tarihi an san cewa jajircacce ne, tsayayye ne, mutum ne mai bibiya. So dan haka muna da kyakkyawan zato cewa wannan tsari zai zamanto zai haifar da ɗa mai ido.
2: Yayin da sabbin malamai ke fara aiki, kalubalen yanzu shine tabbatar da cewa sun samu yanayi da zai ba su damar ci gaba da koyar da yara da ke buƙatar su.
1: RFI.
0: Tuma dalla an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Adamu Abdullahi, ɗaya daga cikin sabbin malaman da aka ɗauka a ƙauyukan Nasarawa.
7: Masha Allah wa alhamdulillah, lokacin da na ji labari sunana yana ciki, nayi alfahari, na ji daɗi sosai, nayi farin ciki. Masha Allah, wannan aikin al'umma ne kuma ya kamata mu ba, naji a jikina ya kamata mu ba da gudumuwa har ƙarshen rayuwar mu. Nayi alfahari, naji daɗi.
2: To me kuka sani game da makarantun da aka tura ku da kuma kalubale da yara ke fuskanta a wannan al'umma?
7: Kai, to ga maganan gaskiya, da na dawo nan nutsu sai na tuna irin kalubale da yake can, saboda ga maganan tsaro da bai inganta ba, sannan kuma ga maganan network da sauransu, to kuma sannan ga kalubale na ya yaran da su zo makaranta a cikin lokaci da ake so da aka tsara darussukan da za a yi.
2: Da kuka isa makarantar, me kuka gani game da yawan malamai da kuma yawan ɗalibai?
7: Gaskiya abin da yasa aka kai mu can umma saboda ai rashin malamai din ne. To da muka je dai mun inganta zuwan namun ya ba su ƙarfin gwiwa, da kuma kalubale da muke fuskanta, iyaye ba sa son su turo yaran su akan lokaci, sannan kuma su yara in hankalin su yana ga wasa. To hakan ne ma muka jajirce muka fara aiki tukuru, dan saboda muka dan ƙara rage lokacin darasan da muke da shi, dan saboda su je su dan taya iyayen su da aiki.
2: To a matsayin ka na sabon malami, wani irin sauyi kake fatan kawo wa yaran da zaka koyar?
7: Gaskiya sauyi da yawa in ke so in kawo a cikin ɗalibai, dan saboda irin kyaututtuka na wasa da irin mai da hankali da ƙwazo da suke yi, ƙarfafa musu, ƙarfafa musu gwiwa saboda samun nasara, sannan kuma su yi alfahari da mu malamai inda ba za su taɓa mantawa da mu, kuma mu sa musu ilimi da tarbiyya da yanda har abada za su na tunowa yanda tarbiyyar makaranta yi.
8: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
9: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
9: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
10: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa

0: karfe 9 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya a cikin labaran za a ji cewa shirin rage farashin mai na kwanaki 30 da gwamnatin Najeriya ta sanar ya janyo cuce-kuce a kasar wani bincike ya gano Afirka na gab da rasa namun dajinta bayan da kusan kashi 80 suka bace daga doran kasa a cikin shekaru 50 kamfanin jiragen saman Saudiya ya tabbatar da mutuwar matukin jirgi bayan wani mummunan hari da mayakan Houthi na Yemen suka kaddamar Tuma da la yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sanarwar gwamnatin Najeriya na rage farashin mai domin sauƙaƙawa jama'ar kasar radadin da suke ji ya haifar da cece-kuce yayin da wasu ke yabawa da matakin wasu kuma na cewa yaudara ce saboda karatuwar zabe. A nan gwamnatin Najeriya ce ta gargadin cewa dawo da tallafin man fetur din zai iya jawo asarar sama da naira triliyan 20 a kowace shekara. Tare da kawo cikas ga ayyukan ci gaba bayan da janye shi ya bada damar adana naira triliyan 15.8 tsakanin shekarar 2023 zuwa 2025 ministan kudin kasar Tayo Oyedele ne ya bayyana haka yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja inda yake kare matakin gwamnati na kokarin daidaita farashin man fetur ba tare da dawo da tsarin tallafin da aka janye ba a cewar sa gwamnati ta kashe naira triliyan 30.64 wajen daukar matakan rage radadi da bayar da tallafi kai tsaye ga gidaje ko kuma magidanta miliyan 20 domin daidaita rayuwar al'umma. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana siyasa ne yake ci gaba da suka da kuma kalubalantar hukuncin daurin shekaru 7 da kotun sojin Kamaru ta yankewa jami'an adawa har 47 ciki har da Olivier Bibo da Alain Fouch na jam'iyyar MRC waɗanda aka kama yayin rikicin bayan zabe. Masu fafutuka dai na bayyana cewa tsare waɗannan mambobi sakamakon zanga-zangar lamana ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yancin faɗin albarkacin baki yayin da suke kira ga gwamnatin shugaba Paul Biya da sake fursunonin siyasar domin dawo da kwanciyar hankali. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Wani sabon rahoto da gidauniyar WWF da ke sanya ido kan namun daji ta fitar ya gano yadda adadin dabbobin da ke dawa a nahiyar Afirka ya ragu da fiye da kashi 80 a tsakanin shekaru 50 da suka gabata. A gefe guda masana kimiyya ne suka tabbatar da cewa yawan manyan kunkurin da ke rayuwa a tsibirin Aladabra atoll da ke kasar Seychelles ya kai kusan 180 adadin da ya ninka yawan mutanen daukacin kasar da ke da mutane kimanin 122. Wannan sabon bincike wanda kungiyar da ke fafata karkara muhalli ta Seychelles Island ta Burtaniya suka gudanar bayan nazarin bayanai na tsawon shekaru 5 ya nuna gagarumar nasarar da aka samu wajen kare lafiyar waɗannan halittu musamman ganin yadda farauta ta kusan shafe su baki daya a karni na 19 har da ta kai matakin da suka rage da kasa da 1000 kacal kafin ayyana tsibirin a matsayin rukunin da ke karkashin kariyar UNESCO a halin yanzu wannan tsibiri na Seychelles shine mafi girma a duniya da ke da mafi yawan waɗannan tsofaffin kunkuru masu tsawon rai da ke rayuwa cikin yanci Hukumomin lafiya a Kenya sun tabbatar da cewa sakamakon gwajin da aka yi wa wani matashi mai shekaru 20 da ake zargi ya kamu da cutar Ebola ya nuna baya dauke da cutar maimakon haka an gano zazzabin cizon sauro ne ke damun sa matashin wanda ya dawo daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan ya ratsa ta hanyar Uganda an killace shi a wani asibiti dake gundumar Wajir bayan ya nuna alamun rashin lafiya lamarin da ya janyo fargaba bayan mutuwar mutum na farko sanadin cutar a birnin Nairobi a farkon makon nan gwamnatin Afirka ta Kudu ta soke wani umarni na musamman da ta bayar a baya na bawa ofisoshin kula da yan gudun hijira damar karbar takardun neman mafaka daga bakin da ba su da cikakkun visa biyo bayan jerin tashin hankula da zanga-zangar kyamar baki da suka barke a biranen Durban da Soweto ministan cikin gida Leon Shreba ne ya sanar da daukar wannan mataki na gaggawa inda ya ce an yi hakan ne domin dawo da doka da oda tabbatar da tsaron kasa da kuma dakatar da yunkurin cin gajiyar tsarin da ba da mafakar ta hanyar da bata dace ba Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Saudiya ta sha alwashin ci gaba da rikici da mayakan Houthi har sai gwamnatin Yemen da take goyen bayanta ta sake kwace ikon dukkanin yankunan da ta rasa a yan makonnin nan a hannun mayakan. Wata majiya daga gwamnatin Saudiya ta ce kasar za ta ci gaba da nuna fafatawa da mayakan ta karfin soji har sai sun mika wuya da kuma tserewa daga yankunan da suka kwace iko da su. Amurka ta kaka basabbin takunkumai kan shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC Tomoto Akane da sauran jami'o'i ko kuma jami'ai bayan binciken da kotun ke yi kan rikicin Isra'ila da Gaza. Wannan mataki ya janyo Allah ware daga kasashe da kungiyoyin duniya da ke kallon shi a matsayin barazana ga shirin adalcin wato shari'a. Shugaban kungiyar matasan India ta CPJ ko kuma CJP ya jaddada cewa zanga-zangar kasar da suke yi ba za ta tsaya ba duk da matakin da jami'an tsaro suka dauka na tsare masu boran a jihohi da dama na kasar. Matasan waɗanda suka fara gudanar da gangamin saboda fusata kan badakalar tafka magudi a jarabawa da kuma matsalar rashin aikin yi sun riga sun tilasta wa ministan ilimi Dharmendra Pradhan yin murabus daga mukaminsa. Madalla yanzu za mu je ga shirinmu na nishadi.
2: Aye lale iyarai aye lale maraba sangaya.
3: Za mu faro shirin nishadi na wannan rana da yadda jama'a musamman masu amfani da shafukan sada zumunta ke ci gaba da mayarwa da tsohuwar jaruma Fatima Muhammad Martani kan wasu rubuce-rubuce da ta wallafa a shafinta na Facebook inda take roƙon masoyanta da su yi wa Allah da ma'aiki su sake zaben Bola Ahmed Tinubu a yayin zabe mai zuwa. Ko da yake da alama abinda ya fi daukar hankalin mutane game da kalaman nata shine da ta kira tsohon mataimakin shugaban kasar da ke takara yanzu haka karkashin jam'iyyar ADC Atiku Abubakar da makaryaci. Kowa dai san yadda a baya Fatima Muhammad ke zaman guda daga cikin manyan yaran Atiku waɗanda yayi wa hidima ta kuɗi da sauran kyaututtuka da dama. Fatima Muhammad a yanzu dai tana cikin manyan yaran Dauda Kahuta Rarara da ke gwagwarmayar ganin 'yan Najeriya sun sake zabar Tinubu karkashin kungiyar su ta RRR. Mafi yawancin waɗanda ke mayarwa Fatima Martani na ganin cewa babu komai a kalamanta illa tsantsar butulci ganin irin hidindimin da Atiku yayi mata a baya, yayin da wasu ke ganin a yanzu ba ta da masoya don ko kusan dukkan masu zabe a yanzu matasa ne da basu san lokacin da ta yi tashi ba. Yanzu kuma sai masana'antar Bollywood

0: mu duba irin nasarorin da film din Drishyam kashi na uku ke samu tun bayan sakin sama kunni biyu da suka gabata. Bayanai sun nuna cewa zuwa yanzu film din wanda Ajay Devgan ke jagoranta ya kawo kudade da yawan siyar ta karo 250 ko da yake an kashe wa film din karo 100 zuwa 110. Wannan ne dai karo na biyar da aka shirya irin wannan film da ke amsa sunan Drishyam, kuma karan farko shine wanda Jarimi Muhallal ya jagoranta a 2013 wanda aka shirya da harshen Malayalam. Daga nan kuma sai wanda masana'antar Bollywood ta shirya a shekarar 2015 wanda ya doke dukkanin wani tarihi na Drishyam da aka fara shiryawa a 2013. Drishyam karo na uku da aka shirya shine karkashin masana'antar shirye Pinakonai ta Telugu a shekarar 2014, inda kuma aka baiwa Jarimi Benkatesh Dugabati damar jagorantar sa. To sai dai bayan rashin nasarar wannan film yadda ya kamata, sai Tamil ta sake shirye makamancin sa a shekarar 2014 tare da Jarimi Kamal Hassan. Daukakar wannan film ta Drishyam bata tsaya iya masana'antar fina-finai na India ba, domin kuwa masana'antar fina-finai ta China ma ta shirye makamancin sa, ko da yake an sauya masa suna zuwa Sheep Without Shepherd, wanda Sam Kwa ya bayar da umarni yayin da Cheng Shicheng ya shirya. Sai kuma sabon Drishyam wanda aka saki a bana. To iyakacin labaran nishadi da muka tattaro muku kenan a wannan rana.
1: Tamadalla an gashe da Rukayya Abba Kabara. Jigon rahotanmu na wannan rana shine batun iyayen ɗaliban wasu makarantu da aka yi garkuwa da su a jihar Barnan Najeriya da sauran masu fafutuka da kare haƙƙin yara da ma 'yan gwagwarmaya da ke nuna damuwa tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta ceto 'ya'yansu kamar yadda aka ceto ɗaliban jihar Oyo da aka sace a rana guda. Wannan dai ya zo ne bayan da ɗaliban waɗanda yawancin yara ne masu ƙananan shekaru suka cika kwanaki 147 a hannun waɗanda ke garkuwa da su. Ga dai rahoton da wakilinmu Bilyamini Yusuf ya aiko mana.
2: Mu ɗan Najeriya ne, we are the citizen of country. Yayin ya cito yaran Oyo har yanzu yaran mu shiru.
3: Irin yadda iyaye da 'yan uwa da abokan arziki kenan suke nuna alhini domin neman hukumomi su ceto 'ya'yansu daga mayakan Boko Haram bayan sun shafe kwanaki 147 da sace su yayin da suke karatu a makarantun gwamnati. Iyayen da kuma wasu daga cikin al'ummomin garuruwan Musa da Lasa da ke karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno sun bayyana damuwarsu kan yadda suka yi zargin hukumomi na yi wa batun ceto 'ya'yan nasu rikonsa kainar kashi. Shugaban kungiyar iyayen yara da aka yi garkuwa da su Sha'aibu Umar ya yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki matakin gaggawa domin ganin an dawo da yaran nasu cikin aminci.
2: Ni zan ba da sako ga mai girma shi shugaban ƙasa. Mu 'yan Najeriya ne, we are the citizens of country. Yayin ya cito yaran Oyo har yanzu yaran mu shiru. Wannan sakon ya kai kunnensa. Mu ma 'yan ƙasa ne, dole ne a dawo mana da yaran mu. Idan ba dawo mana da yaran mu ba, zamu je har Asrok mu zanna a wurin. Ba za mu yarda ba a kawo mana yaran mu.
3: Iyayen sun kuma kwatanta halin da yaran Borno ke ciki da na wasu dalibai da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo wadda aka sake su bayan sun shafe wasu makonni a hannun masu garkuwa da mutane. Wasu daga cikin iyayen sun bayyana roƙonsu ga hukumomi.
4: Kamar yadda ya cire na Oyo, in bai kokari ya cire yaran mu ba, za mu je mu zo na Asrok. Ko a kashe mu, ko a bar mu dare, ko a kawo mana yaran mu.
5: Muna kuka ga gwamnati su ji tausayin mu. Mu 'yan ƙasa ne, mu 'yan Najeriya ne, mu ba foreigners ba. Ai mana adalci, a kawo mana yaran mu nan.
3: Masu fashin baki kan harkokin tsaro kan Professor Lawal Jafar Tahir na gani har in gwamnati ba su yi wani abu cikin gaggawa na ceto waɗannan yaran ɗalibai ba, hakan ka iya nuna kasawarsu a fili.
6: A bar mutanen nan su fito a sa kashi ne ga gwamnati. Ni dai gaskiya a ra'ayina gwamnati ta kasa, kuma in har tabbar waɗannan mutanen suka zo suka yi wayannan abubuwan, to an sake yaɗa wa duniya cewa gwamnatin Najeriya ta gagara ta nema wa mutane mafita a cikin sha'anin tsaro. Yaran nan sun jima a hannun waɗannan mutanen yanda aka sako 'yan uwansu a wani ɓangare, su ma ya kamata a ce an sako su.
3: Su ma 'yan gwagwarmaya da masu kare haƙƙin yara Kamala Adamu ɗan Borno na gani akwai sakaci na rashin damuwa daga ɓangaren hukumomi kan kasa ceto waɗannan yara. An ceci na jihar Oyo kuma rana guda aka sace su.
7: In baka manta ba, a jihar Oyo an ɗauke wa 'yansu yara, amma ba mu sanya aka yi ba har aka je aka karɓo waɗannan yara. To mu yanzu namun a'a, mu ba 'yan Najeriya bane, a'a mu ba mu da wani wakili ne cikakke wanda zai iya zuwa ya je ya karbo su. Wallahi abin sai yake kulle mana kai. In ma siyasa ne, ai mu muke zaben wayannan mutanen. To koda siyasa ne, ya kamata a ce sun karbo namu ma fiye da na kowa ai, domin Oyo wani gudunmuwa ta ba Tinubu in ka duba a siyasancen ma. Amma a ce wai ranmu kawai ya zama abin wasa da shi, ana ta abin nan din shi, wannan abin gaskiya abin kunya ne, abin takeici ne ma sosai. Ma ka fita ma kana magana akan har yanzu yau yara sun doshi kwana 150, amma babu ma wanda yake maganan su saboda an mayar da mu saniyan ware. Wannan abun ba daidai bane.
3: Iyaye da masu fafutuka dai sun ce ba za su ci gaba da yin shiru ba har sai gwamnati ta tabbatar da dawo da 'ya'yan nasu cikin aminci. Bilyamini Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.
1: yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da juma'a. Sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubu mafita a kai. Kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Karancin malamai a makarantun da ke yankunan karkara na ci gaba da zama babban kalubale a fannin koyarwa. Lamarin da ke zama sanadiyar rashin samun ingantaccen ilimi ga yara masu tasowa. Wannan ne dalilin da ya sanya ma'aikatar ilimin bai daya da ke jihar Nasarawa daukar sabbin malamai 1000 domin aiki a makarantun karkara, matakin da ya haifar da sabon fata ga al'ummar da ke fama da wannan matsala. Dangane da wannan batu, shirin rayuwata na yau ya mayar da hankali akan irin sauye-sauyen da za a samu a rayuwar waɗannan ɗaliban. Sanadiyar ɗaukar sabbin malaman da za su karantar da su a yankunan da suke rayuwa, da kuma kaɗan daga cikin ƙalubalen da sabbin malaman za su iya fuskanta. Za mu ji ta bakin ɗaya daga cikin sabbin malaman da aka ɗauka, Adamu Abdullahi, tare da Dr. Kasim Muhammad Kasim, daraktan hukumar ilimin bai daya ta jihar Nasarawa. Amma kafin nan, ga rahoton Maryam Abdullahi Haruna, wakiliyarmu daga jihar Nasarawan Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A makarantun karkara, karancin malamai na ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke iya shafar ingancin karatun yara. A jihar Nasarawa, ɗaukar sabbin malamai 1000 da za a tura waɗannan makarantu ya haifar da fata a tsakanin iyaye da al'umma da abin ya shafa.
11: Sun sai muna mai kyau da mummuna, an ba su ma mai kyau ba ka dan mu dosa yau dan mu te kuka da su.
12: Wannan yanayi ne mai kyau dangane da abin da ya shafi karancin malamai a ajujuwa. Za mu karu ta fannin abubuwa da yawa na ilmantarwa.
10: Ga iyaye, wannan ci gaba ne da suke maraba da shi, amma suna ganin akwai buƙatar a tallafawa malaman domin su iya isa wuraren aikin su. Wani uba, Malam Muhammad Dalla, yace gwamnati na buƙatar ta taimaka wa sabbin malaman ta fuskar sunfuri.
13: Dan me nake so gwamnati ta yi? Ta taimaka ma malamai da allowance nasu da kuɗi wanda za su samu na karin albashi. Wanda za su samu suna shiga kankara na koyowar gabaki daya. Saman ba su yin haka ba, to dai wuya ki same duk wani malami wanda idan an tura shi kawai a kankara to ba zai je ba.
10: Amma shin ɗaukar malaman 1000 zai iya isa wajen rage kibin abin da ake fama da shi? Malam Muhammad Idris As-Salafi, masanin harkokin ilimi, ya ce matakin na gwamnati na iya haifar da sakamakon da ake bukata, ko da yake malaman 1000 basu wadatar ba.
14: Iya ta kashe gaskiya wannan tsari da aka dauka zan iya tabbatar miki cewa ba zai zamanto tsari da za a zo a yi tur da shi ba. Bisa la'akari da tsayen da aka bi wurin daukan wa'annan malamai da kuma asalin niyyar da aka dauki wa'annan malaman da shi. Kuma bugu da kari ina so in tabbatar miki cewa shi shugaban SUBEB na jihar Nasarawa wato Dr. Kasim Muhammad Kasim mutum ne wanda a tarihi an san cewa jajircacce ne, tsayayye ne, mutum ne mai bibiya. To dan haka muna da kyakkyawan zato cewa wannan tsari zai zamanto zai haifar da dame ido.
10: Yayin da sabbin malamai ke fara aiki, ƙalubalen yanzu shine tabbatar da cewa sun samu yanayi da zai ba su damar ci gaba da koyar da yara da ke buƙatar su.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Adamu Abdullahi, ɗaya daga cikin sabbin malaman da aka ɗauka a ƙauyukan Nasarawa.
15: Masha Allah wa alhamdulillahi, lokacin da na ji labari sunana yana ciki, nayi alfahari, na ji daɗi sosai, nayi farin ciki. Masha Allah, wannan aikin al'umma ne kuma ya kamata mu ba, naji a jikina ya kamata mu ba da gudumuwa har ƙarshen rayuwarmu. Nayi alfahari, naji daɗi.
10: To me kuka sani game da makarantun da aka tura ku da kuma ƙalubale da yara ke fuskanta a wannan al'umma?
15: Kai, to ga maganan gaskiya, da na dawo nan nutsu sai na tuna irin ƙalubale da yake can, saboda ga maganan tsaro da bai inganta ba, sannan kuma ga maganan network da sauransu, to kuma sannan ga kalubale na ya yaran da su zo makaranta a cikin lokaci da ake so da aka tsara darussukan da za a yi.
8: Da kuka isa makarantar, me kuka gani game da yawan malamai da kuma yawan ɗalibai?
15: Gaskiya abin da yasa aka kai mu can umma saboda ai rashin malamai din ne. To da muka je dai mun inganta zuwan namun ya ba su ƙarfin gwiwa, da kuma kalubale da muke fuskanta iyaye ba sa son su turo yaran su akan lokaci, sannan kuma su yara in hankalin su yana ga wasa. To hakan ne ma muka jajirce muka fara aiki tukuru dan saboda muka dan ƙara rage lokacin darasan da muke da shi dan saboda su je su dan taya iyayen su da aiki.
8: To a matsayin ka na sabon malami, wani irin sauyi kake fatan kawo wa yaran da zaka koyar?
15: Gaskiya sauyi da yawa inke so in kawo a cikin dalibai dan saboda irin kyaututtuka na wasa da irin mai da hankali da kwazo da suke yi, garafa musu karfafa musu gwiwa saboda samun nasara, sannan kuma su yi alfahari da mu malamai inda ba za su taɓa mantawa don mu sa musu ilimi da tarbiyya da yanda har abada da suna tunowa yanda tarbiyyar makaranta yake.
16: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Kasim Muhammad Kasim, daraktan hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Nasarawa.
19: Kafin mu fara maganan kwashe aiki, na farko sai da muka zagaya duka makarantu mu a Nasarawa, mun tabbatar da cewa ya cancance mu kwashe kara malami a makaranta, saboda mun samu akwai karanci malami. Wannan mun sa mun zo mun kafa committee, ana kira committee din proper placement committee, and committee ina sun tabbatar da cewa akwai malamai da suka bar makarantu suka da office. Mun samu consultants da suka yi apply, so muka ba da aiki na screening da komai da komai da interview din ma consultants da suka gama sun ba mu result. To result din ne muke amfani da shi, merit list muke ba mutane.
8: Wa'ini sharuɗa kuka duba kafin ku ɗauki wannan malamai?
19: Kafin ma mu kwashi aikin, sai da muka yi gargadi, muka je gidan rediyo mun ga mutane, mun ce duk wanda muka ya samu wannan aikin, insha Allah bara mu posting din shi ko ita zuwa cikin gari ba, saboda yawanci malamai sun bar kauyuka sun da cikin gari. So da wannan duk wanda muka kwashe shi, duk wanda ya samu ya shiga wannan list mu, in Allah ya so ya da za mu yi posting din su zuwa rural area.
8: Ya za a raba waɗannan malamai guda 1000 a ƙananan hukumomin Nasarawa?
19: Wannan 1000 da muka kwashi, ai mun riga mun yi raba shi. In kin duba, in kin raba 1000 by the local government da muke da shi, ma 13 local government, za ki samu iya number da muka yi. To irin wannan numbers da muka raba.
8: To Dr. Shin, waɗannan ɗaukar malamai zai magance matsalar a nan gaba?
19: Eh, to na farko baran ce wannan ne zai zama zai magance wannan ba, amma akwai ni system da muka yi introducing shine tracking, zai dinga tracking all teachers din mu. Yanzu ma zaki gana office na ke ga muna saka wani sabon television, yau ake saka shi. Wannan television da kika gani, mun riga mun yi duka wiring, wanda duk school da muke da shi wa a nan a office dina, maybe kin ƙara zuwa zan ya ce ki zaba local government ki so ki zaba, in kin kira duk local government da kin kira, za mu yi clicking to that local government, sai nuna miki how many schools ne muna da shi a wannan local government din.
9: Tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Dr. Kasim Muhammad Kasim, daraktan hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Nasarawa, Najeriya. gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Abdullahi Haruna, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bi salamu ta lafiya.
20: Masararin sashin Hausa na gidan Radio France International, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanmu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da makamantansu. To yau ma hakan take, inda za mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook. Inda za mu fara da saƙon Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong ta jihar Adamawa a tarayyar Najeriya, da Ibrahim Yahu da Jibrila Aliyu Aizo da EFCC ɗan Kilba Hong. Za mu yi kira ga 'yan Najeriya game da batun rage farashin man fetur na wata guda da shugaban ƙasa ya ce zai yi. Wannan maganar yaudara ce kawai don a kawar da hankalinmu. Wannan wallahi raina wa talakan Najeriya wayo ne. Sai yanzu ne zai ce zai rage farashin man fetur don ya ga zai faɗi a zaɓe? Wallahi yaudara ce kawai don mu sake zaɓarsa, kuma mun gane domin mu ba wawaye ba ne. Wallahi mun yi hankali. RFI Hausa, ku tashi lafiya. Uda Mahmudu Jetkori Gidigir daga jihar Damagaran a jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan fili ne domin in yi kira ga shugaban ƙasarmu Nijar Baba Chani ya yi watsi da shawarar da majalisar mashawarta suka mika masa kan a ƙara kuɗin man fetur a faɗin ƙasar ta Nijar. A gaskiya kun nuna ko ba kwa kishin Nijar. Allah ya ba mu mashawarta na gari adilai, amin. Sai saƙon Kabir Sa'id mai Auduga daga ƙaramar hukumar Kubau jihar Kaduna. Muna amfani da wannan damar wajen kira ga gwamnatin shugaba Tinubu da ta ƙara mai da hankali wajen magance matsalar tsaro a ƙasar. Masu sauraro, kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kare 2347663661. Sai saƙon Musa Adamu Ali daga jihar Difa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum RFI Hausa, zan yi amfani da wannan rana ta Juma'a in yi wa ƙasashenmu ta Afirka addu'a wajen samun zaman lafiya. Shi kuwa Hafiz Salisu mai wankin hula song daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Ga saƙonka na yadda kake cewa assalamu alaikum RFI Hausa. Babban abin da ke ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda muka kwashe sama da wata biyar babu wutar lantarki a nan ƙaramar hukumar Song. Saboda haka muna kira ga gwamnati, ya kamata a gyara mana wannan wuta. Allah ya sa mu dace, amin summa amin. Shi kuwa Sufiyanu Kabiru Buskuri cewa gaskiya ni yanzu abin da ke ci mun tuwo a ƙwarya shine na farko rashin tsaro, na biyu lalacewar ilimi. Tijjaniya Hayatab Kitara daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya cewa yi assalamu alaikum RFI Hausa, fatan alkhairi a gare ku. Muna fatan albarkacin wannan rana, Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. Habib Sani mai Tunumbi ke nufi da talakawa ne don Allah. Injiniya Isa Saddam daga ƙaramar hukuma Alero jihar Kebbi, fatan alkhairi a gare ku. RFI Hausa, don Allah ku bani dama domin yin kira ga mahukuntan jiharmu ta Kebbi a ƙarƙashin jagorancin Nasiru Idris Ƙauren Gondu tare da sanatar Kebbi ta tsakiya, wato sanata Muhammad Adamu Alero, da su yi wa Allah da manzonsa su gaggauta daukar mataki kan lamarin tsaro musamman yankin kananan hukumomin Jega da Mai Yamma don wallahi abin yayi tsanani sosai a halin yanzu sai ruwan yan gudun hijira kake gani ko ina da fatan mahukunta za su taimaka daga ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli da suka kewaye yankinmu na arewa da ma ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Na gode a Rafai Hausa. Masu sauraro a nan za mu ja labulen shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu yanzu kan madadin ɗaukacin abokan aiki na da suka tallafa don ganin shirin ya zo muku. Musamman injiniyanmu na yau Ibrahim Tukuru dan mutan kefe da ya ɗauki ɗawainiyar tabbatar da ingancin shirin naku Kabiru Muhammad Shaibu da na shirya kuma na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
1: Lokaci yayi da za mu shakata da wannan.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa shirin rage farashin mai na kwanaki 30 da gwamnatin Najeriya ta sanar ya janyo cuce-kuce a kasar. Wani bincike ya gano Afirka na gab da rasa namun dajinta bayan da kusan kashi 80 suka bace daga doron kasa a cikin shekaru 50. Kamfanin jiragen saman Saudiya ya tabbatar da mutuwar matukin jirgi bayan wani mummunan hari da mayakan Houthi na Yemen suka kaddamar. Madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sanarwar gwamnatin Najeriya na rage farashin mai domin sauƙaƙa wa jama'ar kasar radadin da suke ji ya haifar da cece-kuce, yayin da wasu ke yabawa da matakin, wasu kuma na cewa yaudara ce saboda karatuwar zabe. A nan gwamnatin Najeriya ce ta gargadin cewa dawo da tallafin man fetur din zai iya jawo asara sama da naira triliyan 20 a kowace shekara, tare da kawo cikas ga ayyukan ci gaba bayan da janye shi ya bada damar adana naira triliyan 15.8 tsakanin shekarar 2023 zuwa 2025. Ministan kudin kasar Tayo Oyedele ne ya bayyana haka yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja, inda yake kare matakin gwamnati na kokarin daidaita farashin man fetur ba tare da dawo da tsarin tallafin da aka janye ba. A cewar sa, gwamnati ta kashe naira triliyan 30.64 wajen daukar matakan rage radadi da bayar da tallafi kai tsaye ga gidaje ko kuma magidanta miliyan 20 domin daidaita rayuwar al'umma. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana siyasa ne yake ci gaba da suka da kuma kalubalantar hukuncin daurin shekaru 7 da kotun sojin Kamaru ta yankewa jami'an adawa har 47, ciki har da Olivier Bibo da Alain Fouch na jam'iyyar MRC, waɗanda aka kama yayin rikicin bayan zabe. Masu fafutuka dai na bayyana cewa tsare waɗannan mambobi sakamakon zanga-zangar lamana ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƴancin faɗin albarkacin baki, yayin da suke kira ga gwamnatin shugaba Paul Biya da sake fursunonin siyasar domin dawo da kwanciyar hankali. Labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Wani sabon rahoto da gidauniyar WWF da ke sanya ido kan namun daji ta fitar ya gano yadda adadin dabbobin da ke dawa a nahiyar Afirka ya ragu da fiye da kashi 80 a tsakanin shekaru 50 da suka gabata. A gefe guda, masana kimiyya ne suka tabbatar da cewa yawan manyan kunkurin da ke rayuwa a tsibirin Aladabra Atoll da ke kasar Seychelles ya kai kusan 180, adadin da ya ninka yawan mutanen daukacin kasar da ke da mutane kimanin 122. Wannan sabon bincike wanda kungiyar da ke fafata karkara muhalli ta Seychelles Island ta Birtaniya suka gudanar bayan nazarin bayanai na tsawon shekaru 5 ya nuna gagarumar nasarar da aka samu wajen kare lafiyar waɗannan halittu, musamman ganin yadda farauta ta kusan shafe su baki daya a karni na 19, har da ta kai matakin da suka rage da kasa da 1000 kacal kafin ayyana tsibirin a matsayin rukunin da ke karkashin kariyar UNESCO. A halin yanzu, wannan tsibiri na Seychelles shine mafi girma a duniya da ke da mafi yawan waɗannan tsofaffin kunkuru masu tsawon rai da ke rayuwa cikin ƴanci. Hukumomin lafiya a Kenya sun tabbatar da cewa sakamakon gwajin da aka yi wa wani matashi mai shekaru 20 da ake zargi ya kamu da cutar Ebola ya nuna baya dauke da cutar, maimakon haka an gano zazzabin cizon sauro ne ke damun sa. Matashin, wanda ya dawo daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan ya ratsa ta hanyar Uganda, an killace shi a wani asibiti da ke gundumar Wajir bayan ya nuna alamun rashin lafiya, lamarin da ya janyo fargaba bayan mutuwar mutum na farko sanadin cutar a birnin Nairobi a farkon makon nan. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta soke wani umarni na musamman da ta bayar a baya na bawa ofisoshin kula da ƴan gudun hijira damar karɓar takardun neman mafaka daga bakin da ba su da cikakkun visa, biyo bayan jerin tashi-tashin hankula da zanga-zangar kyamar baki da suka barke a biranen Durban da Soweto. Ministan cikin gida Leon Shreba ne ya sanar da daukar wannan mataki na gaggawa, inda ya ce an yi hakan ne domin dawo da doka da oda, tabbatar da tsaron ƙasa da kuma dakatar da yunkurin cin gajiyar tsarin da ba da mafakar ta hanyar da bata dace ba. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Saudiya ta sha alwashin ci gaba da rikici da mayakan Houthi har sai gwamnatin Yemen da take goyon bayanta ta sake kwace ikon dukkanin yankunan da ta rasa a ƴan makonnin nan a hannun mayakan. Wata majiya daga gwamnatin Saudiya ta ce kasar za ta ci gaba da nuna fafatawa da mayakan ta karfin soji har sai sun mika wuya da kuma tserewa daga yankunan da suka kwace iko da su. Amurka ta kaka sabbin takunkumai kan shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC to Motu Akane da sauran jami'o'i ko kuma jami'ai bayan binciken da kotun ke yi kan rikicin Isra'ila da Gaza. Wannan mataki ya janyo Allah ware daga kasashe da kungiyoyin duniya da ke kallon shi a matsayin barazana ga shirin adalcin wato shari'a. Shugaban kungiyar matasan India ta CPJ ko kuma CJP ya jaddada cewa zanga-zangar kasar da suke yi ba za ta tsaya ba duk da matakin da jami'an tsaro suka dauka na tsare masu boran a jihohi da dama na kasar. Matasan waɗanda suka fara gudanar da gangamin saboda fusata kan badakalar tafka magudi a jarabawa da kuma matsalar rashin aikin yi sun riga sun tilasta wa ministan ilimi Dharmendra Pradhan yin murabus daga mukaminsa. Tuma da layin za mu je ga shirin mu na nishadi.
1: Za mu faro shirin nishadi na wannan rana da yadda jama'a musamman masu amfani da shafukan sada zumunta ke ci gaba da mayarwa da tsohuwar jaruma Fatima Muhammad Martani kan wasu rubuce-rubuce da ta wallafa a shafinta na Facebook inda take roƙon masoyanta da su yi wa Allah da ma'aiki su sake zaben Bola Ahmed Tinubu a yayin zabe mai zuwa. Ko da yake da alama abin da ya fi daukar hankalin mutane game da kalaman nata shine da ta kira tsohon mataimakin shugaban kasar da ke takara yanzu haka karkashin jam'iyyar ADC Atiku Abubakar da makaryaci. Kowa da san yadda a baya Fatima Muhammad ke zaman guda daga cikin manyan yaran Atiku waɗanda yayi wa hidima ta kuɗi da sauran kyaututtuka da dama. Fatima Muhammad a yanzu dai tana cikin manyan yaran Dauda Kakuti Rarara da ke gwagwarmayar ganin 'yan Najeriya sun sake zabar Tinubu karkashin kungiyar su ta RRR. Mafi yawancin waɗanda ke mayarwa Fatima martani na ganin cewa babu komai a kalamanta illa tsantsar butulci ganin irin hidindimin da Atiku yayi mata a baya, yayin da wasu ke ganin a yanzu ba ta da masoya don kuwa kusan dukkan masu zabe a yanzu matasa ne da basu san lokacin da ta yi tashi ba. Yanzu kuma sai masana'antar Bollywood